nekk da naan mbir mi sama mbir def ko yëfi boppam def ko yëfi boppam civisme bi ñu sàmmonte ci sunu diggante yu xayet yi nga xam ne léeg-léeg danu koy def ñu moytu ko nekk ci oto duggandook ay nit yor sab kaasu kafe ca biir oto ba si luisé wut oto baa ngi daw mën naa yëngatu mën naa pàllax ci yére kenn nga yàqal ko ko bu boobaa lan moo cooy mujj sëñ bi jéggalu rek nga ci wax soxna si maa ngi jéggalu de ah maa ngi tuub de maa ngi loolu rek ngay mujjee loolu rek ngay mujjee nga la waay boo demee kay ba yittewoo kafe oto ngi ñëw bu ko arrêté yow doo togal naan sa kafe ba noppi boo naanee sa kafe ba noppi mën a jël sa oto dem sa yoon te loolu dafa bari dafa yaatu yor sa lekk dugal moom ci oto bu dee lu ñuy xolli la mu amoo xott loo xam ne ab lu ñu war a doon mbalit la nga lekk ba pare ñaari mbir nekk ca soit nga ubbi weeru oto ba wala ba bu dee mbàkkeetu waa nga xool ci xar-xar yi daal di sànni ca tali ba wala sax léegi am ñoo xam ne loolu du leen ca fekk fañ toox seen tànk lañ koy sànni ci biir oto bi ndax loolu silwise na ndax loolu silwise na yor sa mbuusu ndox naan sànni ndax lii si lu sen poubelle yi dëgg la doyul de waaye bari na fi de poubelle yi wax dëgg fa yàlla doyul nag waaye bari na fi de waaw bu fekkee da ngaa naan sa mbuusu ndox def sa poos balaa ngaa dox 200 mètres gën ngaa bari da nga gis ab tuurukaayu mbalit moom burut pôle yi ñu def ci mbedd bi nga gis bunt kër goo xam ne teg nañ fa ay saako yu mbalit wala ay xott yoo xam ne foofa lañuy tuuri seen mbalit ngir oto bu dikkee di ko jël nga teg ko foofa buñ ko tàmbale woon noonu rek ndànk-ndànk yu xayee di yow ndaw ndawaan yooyu nga xam dañ koy xeet ñu di ko moytu kenn ku ci nekk rek def ko sa xel moytu ko boo dee lekk sa gerte xotti yi nga bañ di ko wasaare dajale ko boo noppee dem ca mbalit ma teg ko fa borom mbuusu ndox ma def noonu borom banaana ma def noonu kenn ku ci nekk la ngay lekk mu am ab mbalit nga defe ko noonu wax dëgg yàlla bu yàggee yëf yi dana nosu loolu tàmbali maa la rek bu ñu pare nag commencé nag ñëw nag ci mbedd yi nga xam ne jàmbat nañu ko sonn baay daam loo maam daam loo di taxi man maa ngi koy nuyu moom daa jàmbat a jàmbat mënatu jàmbat maa ngi koy nuyu bu baax a baax ku bëgg lu baax ku bëgg dëkk bi jag am ci yéene lool taxi maan yi maa ngi leen di nuyu xamaa ñoom li ñuy daj ci mbedd yi ñoom moom kenn gënu leen koo xam léeg-léeg nga daw ci mbedd ba ne sër tourné ngay defaat ndax daanaka borom tànk doog dafay am jafe-jafe waxuma nag ko yor oto moom bëgg faa dugg weet gi teg jël nañ fay xeer fee gas nañ koy pax fee tëral nañ fay bant fee def nañ ci pëneu fee ba nga xam ne daanaka mbedd ma kenn dootu ko mën a jëriñoo la ca des pootin ma eggale na ko nga xam ne ndox ma doo xam fooy jaar da nga ci am jafe-jafe loolu mbedd mi yaatu ngir nga jàllak sa tànk dong da nga jéggate ba doo xam daal lan lay duru loolu kon ba kañ mbokki kañ lañuy jóg ci loolu monte day fi mu am ëppalewuñ ñu dara de dara ëppalewuñ ñu ko dara dañoo décidé pour mu nekk noonu rek dara buñ dogoo rek mu nekk waaw te ñun ñëpp nag koo ci wax sa morom ne ko da ngaa salté bu jàppante yow koo ci wax da ngaa xayee de bu jàppante yow ah waaw monte day daa neexul waaye wax dëgg fa yàlla yenn yu mel noonu moom xayee di rek laa ko mën a tudde kon ba kañ lañuy jubbandugu nag monte loolu day dafa baax suñu ñaari yoon day baax ci sunu cadre de vie muy sunu dëkkin waaye day baax sunu wérgi yaram waaw day baax sunu wérgi yaram kon léegi loolu nañ ci bàyyante xel mbokk yi nanu gën a góorgóorwaat ci dëkk bi yëfi nekk ci ay ñuqñu koy xuju yoo xam ne kon yu ñu mën a dindi la nanu ko dindi kon loolu nanu ci bàyyiwaat xel kenn ku ci nekk rek bu ko jëfee muy mbiram pour taxaw ci rek loolu dootul am jafe-jafe dëkk bi nawet baa ngi ñëw ci kàttuna borom bi kilifa yore liggéey bi nanu gën a baral ministre bi ñëw na fi fan yee ne ñi ngi doxal en tout cas daal lu mën di doon nawet baa ngi ñëw te day
mbokk yi li ñuy sonn ci at yi.

0: daw daw jeeg dawati jeeg dawatati jeeg danaka man nono wax rek ba fim bënd mi tambalé di am ak légui li fi mbokk yi di jankontel ci ay jafé jafé bari na te dis na lol tay nak jot na sekk ñu taxawulen ma ngi nuyu serigne abib mom serigne fallu sama xel dem na ci kër wallu gi ñu ci taxawé mu don liggéey ba am solo bo xamné ak mu jot ñu diko def ngalaway nañ liggéey ba nga xamné kër wallu gogu danaka dootuñu ko soxla man na nek nan wallu ñi nga xamné ño nek ci jafé jafé yoyu leg legi ñun o le ñu am solution danaka nek di xarabante ak yakante daf ñuy gënal fuñu indi rek fu problème nek ñu war fa mëna solution o le ñu indi solution xarabante la ni def ak ngañante té lool jurul ñu jëriñ amul ben jëriñ ci ñun bu problème amé solution la ñu wara wut waye yef yi du question ngañante xarabante dédé lool amul lu ben jëriñ amul lu ben jëriñ mbir bu xewé dañ nan li jafé jafé la jafé jafé bi lu koy safara buñ ko safara ba nopi nak bu baba ñu dogo nak tok chambar né a mbir de amon na nan tok bala mo amati lan mo taxone lé amon ngir ñu man ko moytu ba benen yoon dootul amati waye lay gëna metti moy nit day nekk ci jafé jafé ay xat xat yu dis nga war ko taxaw genné ko ci jafé jafé yoyé au lieu nga def ko dang koy gëna charger diko gëna sonal diko gëna jiñ yo xamné sax xeyna mom bamu koy def xeyna jublu ko ci xamuko umpele won na ci yu béré béré béré yo xamné xamuko ngalla way nañu jog ci problème yi di ci wut solution bañ di ci ngañante ak xarabante bi amalu ñu jëriñ leg leg xarab bi dem ba gëna dis sax ñu gënë ñu ci yoon wi waaw du ñay talibé nay mourid bëgguñu sëñ bi fonkuñu sëñ bi té kenn ku ci nekk dëg dëg ya xam la sa xol kenn ku ci nekk ya xam la ci sa xol yëf yi du wax ci kaw rek dé yëf yi kenn ku ci nekk intérieurement la ci sa biir xol yow ya xam wana wa ca nekk la nga ci ëmb la ci biir yow ya ko xam ton galla way loolo choono bi man nañ ci wañéku man nañu wañ choono bi ci walu woowu di jéma wut ay solution ci jafé jafé yu bom la ni jankontel ci jafé jafé yi képp ku xépp sa bëtt ci dëkk bi gis nga ko wet go xol danaka jafé jafé la ak ay solution yo xam war nañ ko ci amana am wet go xol nak wet go xol waaw wet go xol naka lañuy dafa am ci solution loolu faaw ñu tok waxtane ko problème yi mom yaakar na ni umpeletunuko lan moy metti lan lañu wara safar lolu mom yaakar na ni kenn umpletu ko ci wet go meuna jël nak wet go meuna jël ñi deglu mbokk yi dekk ci dekk ñoo la gëna xam fuuf problème dekk bi jafé jafé yi fi am té ñu war ko safara kenn ku ci nekk bo diké meun la ci abidu du téré wet go xol jël secteur bu la neex na nekk ci transport su transport ba na nekk ci marché ya na nek ci walu setak ci yalla gi na nek ci assainissement bi ndox mi na nek ci walu yoon yi na nek ci njang mi na nek ci na nek ci na nek wet go man na jël yaxantu geek walu set geek wet go man na jël ci dekkendo geek fu ci nek nit ñi da lañ la wax ne li moy jafé jafé bi ngal way jafé jafé na ginaaw na problème mom ñun xam nañ lan moy problème bi deug deug deug lu ci nek nan ko tek jëm xol nuñ koy solutionner baña nek ci wet ga rek di jignante mo def li mo def le mo def le mo def le li te ku ci nek ci ñun buñu waxtane rek yefi am nga ci part de responsabilité lolé deug leg leg nak mu xawa 10 ñuy mengolok ak tubab ya waaw leg leg nga deg ci ñen ci ay mbokk yu buñu duggé danaka sen référence lepp moy ci tubab ya deug la tubab ya gënu ñu ñoo jub de gënu ñu ñoo set de dedet dedet gënu ñu ñoo jup gënu ñu ñoo set daam luñ leen imposer lutax loola mëna nekk té nak ñun masla gi daf ñoo xañ loola masla gi daf ñoo xañ loola bo démé ci tubaab ye duñ nango def li ñamu ñoo def lé ñamu ñoo def lé amna luñ leen tek lo xamni ñun téggu ñu ñuko lool rek moy wax ji du dañ ñoo gëna set du dañ ñoo gëna jambar du dañ ñoo gëna bëgg lu baax dedet dañ leen ko gek mu doon lo xamne teggu seen kaw la lu teggu seen kaw la preuve ñi nga xamne ñom ñoo fi joggé di dem ci tubaab ya buñu démé dañuy adapté wu ci loola lañ fa fekk ci namuy doxé fofu dañ dem bokku ci ndax lool day galu ci seen kaw faw ñu juyent ko mel noné way ñoyé fa dem tay dik di joxe référence fofé ñom nañ japp né nañu mel ñun ni fi non lañu mel waye la galu fofa re mo galuul fi dong nak waye lañ jël buñ jëlul loola galu ko fi dong diko doxale namu war amul masna amul ak neexal amul ak li lepp teggu ci aw yoon na tubaab ye mel man nañ ko mel ci lu wër man nañ ko kon li def rek moy dogal yi ñu diko tek ci sunu kaw waye nak mu bañ ci ak par parlo ñepp yam ci masamba ma demba ñepp yam ci ku def lu jaadu wul lañ wara gal sa kaw ñu gal ko sa kaw mu bañ ab bras long loxo bu gudde ay intervention ay yoy yeb bañ ci am waye fee yoy mi ngi am jafé jafé yi di am lolou dund nañ ko fi dundal ci ko fi ay dégrépissement ñaata la fi am ñu yëkëti ñenn ña wara yëkëti ñeneen ño xamne li dal ñi mo dal ñew ñu bayyi fa ñe ñu ne xeyna bu ma 10 xeyna kaddu ga 10 xeyna kilifa xeyna xeyna waye dal lañuy sétlu moy bu ñeem ba ci pa ndaw la moy liñ ne dañ koy dindi liñ ne dañ koy dindi am mbolo ngi ni ñi dindi nañ leen fa ñe bayyi nañ leen fa loola nak lu muy nur do ko mëna xam doko meuna xam yu mel non moy suñu jafé jafé ñun kon yoy solution bi faaw ñu diko ñëmé tek baram né li moy solution bi par parlo di baña am ci suñu digënté ci li jaaduul yi jaarul yoon yi jaaduul jaarul yoon ma sambalak ma dembalak def na lu jaadu nañ ko corriger su ko défé ku ci nek da nga ca baye xel ni ah man kat li bu moko defé li dana ma ca fekk waye leg leg itam ñun day jafé jafé ci ñun dañuy tek dara né li ku ko def ñu def lan lé ñun suñu bop ñun yi nga xamni ñun ñoko warona xéer encourager ñi leen di tek daami ñun suñu bop ñun ñoy jog di leen songu dañ leena wara yërem dañ leena wara taxaw ndax li ñom kan lé dédét dañ leen di corriger ku def lu jaadu dañ lay corriger tek la ci aw yoon ku def lu jaadu dañ lay tek ci aw yoon buñu noppé nak ba paré ñu do ko xol lan mo tax yow nga def lu jaadu ndax lool dang ko def sak tayef ndax da nga amul pexé mo tax nga def nangam ndax bu boba nak ñu do ko wul solutionner ah yow kan li nga bëggoon def fi waye ni nga ko bëggoon defé du ni demal nga defé ko né fé tek la ci aw yoon ndimbal mu ta wessu loola bo nekké ci lu deug dañ lay jubanti bu ne jubanté ba nga jup ñu daal lay tek fo xamné nak fu jup xoc la nga xam do deungat waye fi da ngay gis ku deung lool ñu diko jubanti yu bari taxaw ne ki kenn wuur ko jubanti ndax mom ni la dafa wara li moyo bu njabot ga moyer li moyer le da fay daan doole fi amul li fi amul le dedet dañ lay jubanti waye na buñu la jubanté ba noppi nga la way buñ la jël sanni la dedet buñ la jël sanni la dañu lay jël tekkat la fo xamne fu djub la fo xamne yow fofé dang ko fa nek ta dem nga bañ ci fétéru nak ndax lolé itam lég lég ñun dañu do xam luñu bëgg dal des fois mom lolou daf ñuy dal carrément des fois nga gis nit ku wax ku son lool yëkëti cadeau mais bu dem ba ci pandal do xam exactement lan la bëgg do ko xam kon lolu nonu ci bayyi war xel ci yi nga xamne kon war nañu ci dekk be ci ñoñu dekk bi ñu wara gëna gor gor luat bu baax ci taxaway yi nga xamne mo ñu war ñu wara gor gor luat mbokk yi ndax dekk bi wallahi ni du xar karamam dekk bi nañ ci gor gor luat nañ gor gor luat suñu digënté nañu bayyi war xel dekk bi ci melokaan wi ak ni nga xamne kon nonu lañu koy jappé li war nañ ko mëna wéssu bu yagg ci sunu ay taxaway kon lolu nañu ci gor gor lu wat bay wat xel ci dëkk bi ñi soñu wat mbokk yi ñi ngi wajal xew mi muy tabaski gi yalla ñu ci yalla yobbu ak jam bu jamono yu joté nak mom classu alajeew gi ak alu bayane gi jogati waaw kenn du mëna denc dara lo denc ñi ngi tuglu ñu gëna farlu di denc bi ñu gëna bayyi xel ndax wax deug yalla de jamono ji metti na nga kor ba am lo xamé té nga ci yaakar ko ngir man ko amalé bës bi ci ni ko promis santané war ci bégalal say njabot ah ñu dik ne ko tungañ lool day doon lu xawa jafé kon nañuy fogu bu baax surtout marché yi barbi mbolo yi dajé nañuy fogu bu baaxa baaxa baaxa baax nañuy fogu surtout sax nak jamono ji bu rew mbirum tiaccu xaliss gi ñom seen yaakaarane loolu warna mëna wañéku ndax gis na système bo xamné ñu bari ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ñi ngi ci adapté wu loolu lu waral law la moy jëndum électronique mi loolu mom wax dëgg yalla lu ñuy encourager loolu mom dana wañé bu baaxa baaxa baax loobal gi nga xamné dañ koy faral di némé ko surtout ci marché yi li nga wara jënd bu féké sa xaliss dang ko def ci sa téléphone mo xam soit wave la wala orange mo xam ban méthode transfert lay doon bo démé ba nga waxale ba wara jënd ba paré ah nga joxe code rek ñu scanner rek wala nga fayé ko téléphone yaakaarna né lolu man na muccël lu béré béré béré béré té itam lu am solo la ndax gis na sax lég légui taxi man yo xamné do am wéccël waye da nga lay jox carte ba ngi scanner dati fay ay 200 ay 100 francs yépp sax dañ koy jël légui lolu war yaatu la lu wara yaatu la waw lolu bañ ko man bama ko commencé découvrir té Nigeria yag na lol lol lol lol fofu danaka bo démé ci supermarché fofa ñun ñi fa doon ay gando danaka ñun ñoy yoré xaaliss di fay ni danaka ñu néw ngay gis ñu génné xaaliss di fay waaw ñu néw ko ca gis lu mu jënd lu mu ndaw carte lay génné joxé waaw té carte yi ñun man nañ ko am dé téléphone yi danaka yi ngay fay ni mo xam ay wéw ak yoy yépp bu la ci neex man na nek carte ha bu la neex man na nek carte bo bugul carte man na nek sa téléphone directement kon lolu nañ ko gëna encourager mu gëna yaatu su ko défé nit ñi seen xaaliss yi ñi faral di jël way jël na sama xaaliss keuf na sama pochette yoy yépp mëna wañéku kon yoy nañu ci bayyi waat xel bu baaxa baaxa baax té itam code yi bu ñu koy scanner itam nañ ci farlu ndax am allo bayan man na nek ci ginaango bi sab code rek mu ga scanner ko kon bokay def tam na am ci parlu bagn rek ubbi ko fere muy fangara di dem ku koy scanner man na ci jël lum ci beug kon lol itam ak parlu rek lay laaj mom digeunte bobu non digeunte bi ngay scanner lolou nanu ci bayi war xel kon lolou ak farlu lay laaj mbokk yi kon ñu jéggul rek ni mu koy wax rek wax yi da bari lool te amul jëri waye yeneen lañ am ci dëkk bi suñ bu sañon mu mel nam wara mel kon ginaaw yalla dogal na tay moy benn fanu tabaski ni mu koy faral defé bu magal gi dikké tay lepp luñ waxtané rek tabaski ko man lañ leen ci baye lu ci bu way bëgg wax man ko ci wax ci jotaay buñ fi indi fek kon ñu ci yegg ci carte no borom bi yalla yobbu ak jam kon tabaski gi mom ponk la bo xamne dañ ko fi indi rek ku ci bëgg wax man nga ci wax tay liñ indi nak ngir waxtané ko ci talata ji yaakaarna ne ñewon na fi dañ koy indi waatal rek legi suñu digënté ak takkader yi mom la ñuy waxtane wat ndax wax deug yalla day dafa melni lu ci bëre bëre suñu digënté ak réro amna ci kenn ku ci nekkal dafa melni da nga umpulé sa taxaway morom ñun umpulé nañ taxaway takkader yi waye takkader yi tam umpulé nañ suñu digënté ak ñun li nga xamne kon war lo nañu ñom ñoñu wara ar war ñoo gindi war ñoo topato way legi da melni ni ñi jëfé suñu kaw legi do xam nokoy tuddé do xam ak jaay doole la do xam ak doxep sañ la do xam du ñepp nak ci ñun ñi nga xam ñoy civil yi ni ñi jëfé ñom du ñepp waye takkader itam ñi jëfé ñun du ñepp kon nan waxtana suñu digënté naka lañ may def ba gëna mëna ratax ba kenn ku ci nekk la nga xam ne dang koy def mu doon luñu wara joyenti ñu mën ko joyenti lolu kon mom lañ indi tay diko waxtane takkader nak moko waxe waxuma police rek waxuma gendarmerie kep ko xamé rek am de tenue nga ñuy jëflante ak yow suñu digënté nak lañ ma def ba gën ko baratal nak ngeen gisé digënté bi lan moy jafé bi lég dañu koy dundu ak lolu lan mo cey safara ba lolu kon moy ponk bi nga xamné ko indi nañ ko fi tay tabaski gëmay wax nak ku ci bëggé aditam lu ci aju lepp ci tabaski gi comme niñ ko defon tém dem tay dañ ko gëna yaatal kon ñu jaaré ci 33 976 09 09 33 976 09 09 mbokk mi jëkk tabbi ci jotaay bi ñu jël ko ikap assalamualeykum waaleykum salaam
1: sëñ Pape Mbaye
0: mbacké
1: ñu lay nuyu di la ziar
0: waaké jërëjëf
1: di ko la ban Touba Baghdad 2 Marta Ambla Frontière
0: waaké sëñ ci di ñu jaar
1: waaw di nuyu wa Baghdad 2 ak wa Daru Manan ci ni baye dal ci fof te xeyra dañuy njabotu baykat tam kat ak njabot bi dëgg ci frontière señ pa bi nuyu sa équipe rédaction bu équipe bi nga andal ci liguey ñi ngi nuyu way takkader yépp waaw way takkader yi de Cheikh Abdad da naka ni du mo ci moy def am jangat bu dé sama walu côté man ci frontière yi mom wax dëgg yalla mom ñafa nekkom da na ci ay relation yu rafet ci ñu digënté ak ñom tax ñun da nañu lal ci fegg feggal ci télé bi mais buñ ñëwé yeen tay dañuy wax du bëndiko leen defele ni xawa baye télé bi négocier ñun lélé ñu ramassé mais lélé ñu dawal yermade xamni auteur bi diñu laal dem wax dëgg yalla côté bob mom takkader yi nekk ko mom wax yalla relation bi ñu nak mom mom jëm ci walu jaaykat mom mom mom na na lé rafetone na trop waaw bu féké da nga ñëw fi ci dëkk bu téll bi di Touba mom bu dé dëkk bu téll bi Touba da naka ni mom mom bu féké xéxo xulo wo mom man nga baña am ak ñom ben problème ndax bo leen rombé bo leen mëné nuyu leen bo leen mëndu nuyu nga romb dem ci yoon waaw keneen kuy xulo wala kuy xéx ak wala ku satié fi jamm xeyna yaay am lan tek ñoo waaw mais nak buma am leneen luma ci doole ñom wax deug yalla mom war nañuy wacc ci sur la terre lélé di dugg ci gox goxari di xol ko xam ci ni amul cardante wala ko xam ni fisterna lañ la ñu yoon def ligéyam lool mom xawna mang ci gox bi da naka ni mom fi ci Baghdad autoprix man na lay dox fi di sax buy wéré ci mbéddi té loolu lepp war nañu wacc ci terre di lég lég di xol ci gox goxani waaw lo xamni téggu wut ci yoon ci ñu jëm ko ligéy mais ñom da naka ni bo xulo xexu da naka amul ci ñom soxla waaw ñoon dal war nañu bayyi xel bu baaxa baax waaw waaw señ paam nak ñu ngi rafetul ligéy bu baaxa baax bu dé benen pomp mi di jëm ci walu sebeuti bi def lo man wax lo man bo tuddé nelaw aduna mom jëk fecc tax do mu jëg geew waaw fi mom Sénégal yaat na bo yoré di ko yoru mais nak li ci rafet moy ko tané rek dimbali ko ci soudre te yalla rek tax waye dina ci kon yott ay xar yu bari tepp ci auto jang jangé dem ba juma dé di rang ñoko jox yoy te gar romb ñoko mëna jox ci kon nañ koy bayyi xel kon bëgg dëkk daana ko dimbali mëna ni señ bi ko defal waye yott ay auto yu bari sattu ay xar dem ci taxaw ci ko diko rak diko jox da nga romb ñoko mëna jox yo xamni ñepp ci taari bi señ Touba.

0: para que popo bi ci bopum mo dépasser manam ay dëkk bi ay village la yu dem nam dama ko dana wala moto yu bax ay bus yu bax
1: yoon yu bax
0: ay train yu bax seen bi mbogam bogo yépp ñu jël ko fi lool moy dëkk
1: lay ndissan
0: waaw té manam légui permis ñu diku contrôler bam tépp ku ci amu permis la nga yoro ko ñew ñu garé ko ngam nga nga bañ ñi jël comme nonu ko tu señ tollu bobu buñ ko doxul ay ciol do nga leni gëna jël
1: lay ndissan jeureuf ñu sant ko baax gërem ko ñaari pono ñu koy contane bu baax baax comme ni ko waxe faaw dal ñu dublu ci yoon yi dublu ci auto yu baax baax baax wa ko baax
2: ñu ñaara ma ngay siyaara baax de
1: koku bay lahat wala
2: ah abdullah an nakaram
1: ah di sa
2: siyaare
1: ñu ziar wa messeur mam balle yeb
2: indi ci walu yoon yi lañu wax la xana magal bu magga nga way ñu jam xana yoon yi mom
1: ke mom
2: I'm going to go to the house. Ba xane sare jëf auto yi dara dal dana ba di fatte wa nak jaaru xofor mesere
1: wallahi ndeysan
2: yoon momi diko fak momi defar ko ndax man dama gis bu mag dal djub wa eso di ndaje sun gladeur yi diko fak di fak weti teri bi beud ba guuy keur manar ko re rugo jël wala momi ba keur manar fofu kajor ak bawal yam man dana gis waye man legui di at yi yes gisatu mako
1: amna
2: dafa wara am ndax bu maga jubé ñuy fak teri bam yaar giat way bu fam solo garabi ci pegg te yepp ñu taggu
1: xeyna ministre bu def nako defal
2: ko ci sama mom da tax fa di ko ci yeen
1: xeyna decc di nako defal
2: ak towa naka yo xamni ci ko teeri fi ne kan ñu taggu te yo dañ ko wara tag dañ ko wara dañ way so ci wara tag fa ko mu leer nañ
1: kay ci
2: ma ko takku dal ko ma ndef ñew yalla yalla def jamm xew
1: amin
2: pour jere ci ngi jara ba
1: ñi ngi koy sant bu baax diko gërem xeyna ministre des infrastructures monsieur Dethi Fall dinako defal en tout cas lu djug ñu sefo ci de waye li waral accident de bari na ci yo xamne loxol état gi ci bir bu baax baax baax assalamu alaykum salam
3: assalamu alaykum
1: alaykum salam
3: bu pap
1: da ko baax koku
3: bay mamou
1: ah top
3: wala siar
1: dire jeuf top dire jeuf top wa ndé sa ñing lay déglu ñing lay dégg nak bay mamour top banque ziar di ziar président Barre Dieye président Moussa Mbotch actuel président cabinet d'évidence Mafal Diaw salam alaykoum
3: alaykoum salam
1: ko tedd ki touri ak fo ñu wowe
3: ñu ziar ba nangi te
1: nangi sant bu baax kay
3: alhamdoulillah
1: tabarakallah
3: ñu ndox ci fam ñu ziar baax baax
1: jere jef
3: alhamdoulillah
1: tabarakallah
3: man na ci marché gas la nek ci lay waxe tay
1: ate bismillah
3: ndax ma sé bañ bay faali xalé yoon wéek yeen téli yéek légui yalla dafa def mbéri dafa xawal lér dal ba tégg wé ci dara mo ko téli normal fi ñoyé poti nak dañ fi jaar aw téli wo xamanteni bi dal xamna suñu téli tu wax yalla mëna def su yalla téré bu dara bu ñaan dara am waye jé mëna am dara
1: nga dëgg dé
3: ndax dañ fi jaar wé xéew metté mé auto yéek moto yi mo ah jaay téli wu metti wu bëré bëré wo xamanteni bi
1: mëna faju dé
3: waaw lo dal mo mo taxama
1: né won mëna faju
3: man lo de mo taxama ne won na wote day pour xamal len fakk ci parti la ni ko prada jagal teli
1: yalla ko commissaire deug rek
3: mais chaque jour lolu won ma kay gis mom
1: lolu mom lu meuna fajjelo mom
3: waaw da ngay gis auto bo xam day xecc vitesse bo xamé teli bi mom
1: lolu meuna fajjelo
3: te marté mom deug la xam marté ko am ko fi xam mom xamné mom teli bo meuna leer
1: waaw
3: mais muntu wéd wéday bo xamé teli bi war nga fétu yéna xel
1: waji 20 à l'heure waro ko romb 20 à l'heure
3: li de mo taxone moy mané tay da wote pour waxal li ndax deglu na fi émission chaque jour dama kay deglu
1: jere jeuf
3: motax nak tay man na wax li ndax yow xamna yalla may neul ci kaddu xeyna do waxe dana am fumu jotti
1: foko sama kaddu ma jotti ni ci wara jot nañ ci job soob yalla
3: wa baax li ay motax ma wote da jerejef
1: jerejef
3: jerejef
1: mu sand ko geureum ko bu baax di wax ne monsieur le commissaire le commandant mi ngi non mars occas mom faaw rek ñu yokkat jeego ñi fay daw xel yu upp ñu leen di japp te di leen tek ci aw yoon waaw tek ci aw yoon rek na ak de vitesse mom jaadu rawati na ci bir marché bi fay daw yeen xel yi mom wax deug yalla lool refatul jaadul te comme ni ko waxe tok nak ba accident mortel am fa ñuy dog di wax wala ñuy dog di jël ay dogal dotuko jar dal assalamu alaykum
2: wa alaykum salaam wa rahmatullah
1: ah wa ba alu mo den mo nal lool da
2: da xaw ñu japp rek
1: c'est téré sama téléphone bi liñ bi am jafa na dama doon bëgg wo

0: wa nga rek da na jëm wo sax jamono la way bu wala wala
1: jox way dama duggal sama ligne ba paré wati gu nan machine nan dang fi amé borog yi ken xam nga tay dama xaw tang ci ñoom jër ni la bu ngeen xewé nak amna opérateur bom duma tuddu turum way nama ko def ni la leen li def rek
0: deug la deug
1: bay leen fi dem ci ben opérateur ay bor yo xamna do xam lu mu doon sék sék jërëjëf
0: ci ziaré wa kër yépp la ñaanal jamm xéwal
1: jërëjëf sék
0: ñam sa borom yalla mu ko def fa wëral ciir yi
1: jërëjëf sék
0: agale yeen yi wax deug yalla ñoo ngi dégg émission yi
1: hmm
0: xamna mu ñu wona duggu sa way ñu deglu baax rek xamna dina ñaanal jamm té ni ma la ko waxé rek
1: hmm
0: insha allah ku am jamm nang ko am ku amul dang ko am
1: amin ndessan nang
0: ko ñi ni ku lay yéne jamm faaw nga am ko sa yéne nga ñepp jamm
1: ndessan ci jëf sék
0: da nga wax lu xoram mu na ci xari bi ngay commencé
1: waaw
0: jamono yi may bi may jang auto
1: hmm
0: dama am sa yépp xar yu bare
1: hmm
0: jogé Touba Toul
1: hmm
0: te yoyé jamono hmm xari bari lol waye ma ci ci ñaari xar
1: hmm
0: mané seeni borom xar yi day waru ñu ko acc porte bagage hmm muna mbolu da nga wax ko manako xarit leena sol muna ma sol
1: hmm
0: manako yalla xamna ñaari xarit leena sol ken waru leena ak moy waji ayal sa yoon niwu
1: la ilah
0: mo wo sa war mu ñew manako ku ñu wax moori jom bo mu lay andal
1: waaw
0: manako moori gona manako xar yi day dama ne borom buñ ko acc porte bagage dañ ko sol
1: hmm
0: waji dal dal di seen ñu wax la mo xon dama sa yoon niwu buñ ko acc sa yoon niwu
1: hmm
0: manako ah seen ko bañ acc porte bagage seen jugul ko fi ci sofu baay
1: hmm
0: ajna fi kenn ko mom nangoma duggal ko fa am xaram mom bu lan xana ma fam xar day ko yaaj
1: hmm
0: mané moori ne ko leg ya wax ñu acc mu la ko nañ ko acc sama yonne bu dé sen yonne hmm man ta jojé jamono fukki jinn la jël won xar
1: biski
0: woor na yalla ak yoon gis nga biñu déré ba bariñi
1: hmm
0: fofu nga xamni ba bariñi daro ni mom Allah la
1: hmm
0: dama taxaw li rek ciel bi ju tal porte bagage ndax mo xar bobu porte bagage li tamu kër xamu lu mu tal hmm da nga xar fekk da nga koy yapp ci xam ay xar da nga len di waral la gannaaw auto bi djublu mom dañ koy won gannaaw ñom
1: hmm
0: ko defé karaw du len dug
1: hmm
0: waye woor na yalla ñu gis nga señ fa bima taxay bima yégué ba gis xar
1: waw
0: dama gis bari ñu xol ndeysan
1: eski
0: ma fa gëmori na ma ko taxal mu taxaw manako ma ra ana borom xar mu na mangi mu ko kay
1: hmm
0: mu ñew manako xar mi neena buñ ko ajé reggé
1: hmm
0: kenn du jël 5 millions diko jënd ay auto diko dawal ci dëkk bi dëkk bi ñi nga xamne ñoo yor restaurant du nit lañu défar téli dëkk bi
1: hmm
0: nañ continuer ci sama waxor rek dëkk bi ku bay tabulé fu Seydou Sallou baye won mëno ko défar yoon yi magi Seydou Sallou waxon nañ ko défar rek ba ci yoon wi ma tok di wax ay moy sama trappe bi rek
1: waaw
0: 120 mètres sax la wax 120 mètres bi nga xamne mo continuer ba kër ngay dem dool
1: wallahi ndeysan
0: ta aw xéer mu ngi ko fay tek ñun ñoy dimbal kone fi na ñoy magalé kam ñoy def lepp magal ñoy fi la auto bi jaar
1: ba ki dem rek ma ngi xol sen vidéo da xuma daw jé
0: han
1: mané daw xuma daw jé sen liggéey bo ma ngi koy xol bëgg dem sama téléphone bi
0: wallahi asim gone kay ñu doona jam ak dëkk bu waye gis dëkk mom
1: hmm
0: amna kër nak lool fi manam juma ji ag ba melna mo rabel ci dëkk bi amu télé mu
1: hmm
0: dëkk bi jaadu won na ko fo mëna joggé rek bo joggé bo ñëwé ba diko ci 20 km
1: hmm
0: mo leer né man ma ngi dugg Touba
1: ndissam
0: waye buru juma ji ngay seen da ngay daw ba ag ci bir juma ji ci do xam lu xew
1: wallahi
0: ñi nga xam ñoo jitt dëkk bi nañu dimbulé ngir yalla ñi sëriñ bi di dox ndigal nañu liggéey dëkk bi xam nga dara wax na ko néna man hôpital bax na lool waye hôpital yi bari na ci bax mais hôpital limi bari limi bax té liyé ko gënë moko gëna doon farata da hôpital yi lu bari so amu xalif do faj te tali ni nak bo buñ ko defare bo virus dang ci jaar sank ni mala ko jaar fek lo dugg
1: deug la
0: wa lañu dimbali ci yoon yi ngir yalla digal Seigne Touba Seigne Sallou da ci sonnon fi may wax yow ni wora rasulallah yoon nga xamni mo jige ci xaw ko Seigne Sallou do ko na ko ba fi ma tok ci 120 mètres ak yeneen 30 yeneen 30 wax nako waxati ko man ñi liggeyel Seigne Touba baye ci tali yi baye fi yoon la xam lolu moy ban façon liggey nit bokay liggey dang koy liggey jeulam bëgg ndax kenn ku na xam na Seigne Sallou mom li la bëggoon ndax da ko defoon nako waxoon nako
1: ndessan
0: waaw lañu dibbal ci yoon Seigne Touba Seigne Touba ma ngi lay ñaanal fonu guddé wër yaram
1: amin sek
0: ñaan sa borom yalla ba ak res yene
1: amin sek
0: ba yalla jubale ak sawaji bayndu yalla jubale le
1: amin
0: guddé seen fan ak jëwël seen ñoom ñepp ma ngi lay ñaanal sama borom guddé fan wërëtir ak yene yépp
1: jërëjëf
0: barké Seigne Bakari barké jërëjëf
1: jerejeuf ñu sant ko gërem ko bu baax suñu baye Alou Seck ndong Cheikh Abdou Khader namon nañ ko lool wax deug yalla émission yépp déggu ñuko 33 976 0909 wa alaykum salaam wa rahmatullah
2: suñ pap Seck
1: wa ku tedd ko kan la way
2: Sidi Colobane Touba Baghdad 2
1: ah ndissam suñ Sidi ñu ngi lay ziar baax
2: waaw ñu ngi rafetlu liggéey baax baax
1: jerejeuf
2: waaw di la ñaanal sutura ak tawfiq ak jamm sax dak
1: jerejeuf
2: waaw di nuyu wa Baghdad ak wa Daruma ak kep kuy tewlu di KPFM rek
1: ndeysane jerejeuf way
2: waaw xam nga seigne pap manam yow émission bi ngay def yi manam dafa am solo
1: alhamdullilah
2: ndax manam sefor yi war nañuy wote manam di wax seeni jafé jafé lan lañuy jakkontul tel ci télé bi yentili mo ba ak yentili mo ba ndax bo xolé sefor da ngay ni wote ci radio bi lu neew la
1: donc ñu doyna war
2: té bo xolé transport port Touba bokku ci manam ni transport bokku ci transport Sénégal dé
1: dédét
2: manam xam nga tax mala bokku ci transport Sénégal
1: xam na li nga wax wa aji bisna
2: manam port Touba manam ñom manam sen transport bokku la mais niñi transport bokku ci transport Sénégal xam nga tax mala bokku ci transport Sénégal
1: waaw
2: yow auto bo xam ci mu nta dem sadio
1: hmm
2: auto bo xam ni ñi mu nta dem mbacke
1: waaw
2: auto bo xam ni wuta gën dem jaaré
1: hmm
2: auto bo xam ni wuta gën dem dara jox
1: hmm
2: kon nga xam nga ni transport bokku ci transport Sénégal
1: wala bu fa dé dem indi yapp ay nit
2: waaw légui kilé fi xam nga lan lañ wara dem
1: waaw ndissane aha
2: comme ça ni ci def ay mbour ci ngay jor ak Dakar indi ay sonnoir di commencer marche pas di dem ba mbacké ah fo tourné gis ab sonnoir ci dëkk bi ñuy circuler 24 ci 24 su ko défé ñi nga xamni seenu liggéey am na nakhri bu yagge dinañ yaru mais da ngay fokk dëkk bi bayé ci ay mbacké way yo xamni kenn xamul won kañ la mais da ngay indi ay sonnoir té leen bi ñu marté mbacké bu jaré 200 ku man lé yékké lool moy débalé ab bay do fop ab dëkk rek fop transport bi acc ko ci ay auto yo xamni kenn xamul kañ la ah té yow tax Touba do ngay gis ak mbacké Touba ñu naan la kanam gi goné gi jugé na fi tok kilifa day ñew sax ñuy dox fi tok
1: keman la
2: té loolé kilifa yi xam nañ ko
1: keman la
2: ah ci timit sefor yi info ñu bayyi xel di leen sensible ñu mëna am seen auto yi bop
1: waaw surtout
2: sax am banque bu leen di lebal ñuy am seen auto yi bop ndax sefor yi bo xolé metti mi ëpp doole ñoko yor mais auto yi dañ ci amul dara
1: lañ dé
2: sax dara tari bo xolé standis biñu ci réena may gi ak ndéggi do ko lañ japp waaw sefor bi tracé bâtiment di taba da nga ñu neew la da nga buñu passé cionké standis di ñi réer da nga auto yamuñ ci dara dañuy tuturum rek
1: doy de war
2: war na leen taxaw gëna xol man sefor yu bari xamna fi ba fouta sefor yu bari xamna mais bi ngey bo xol dañ ci jangoté metti na drop
1: amuñu ko ci
2: wax Touba gi mom sen transport bu leen ñi lay ko né mom mom dëkk yépp koy raw ci transport
1: leen di sa
2: da nga ni sen garage bo ci démé waragu baax sax da nga bo xol amu ci garage taxi yu bari dañuy fekkal ci mir tabax yu yegul yek mir yi te dëkk bu tolli Touba buñu joggé ñi dëkk bi dafa sel mais dëkk bu sel nit ñi fi dëkk dañuy jëm def jëf ku sel ligéy mi rafetal seigne pap ñu ngi lay ñaan su tarak taw feex
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko bu baax baax Sidi Colobane ñu ko wax rek dëkk moom dëkk bu sell kon ñu fi nekk nak rawati ñu yëngu ci transport dañoo wara nekk ay nit ñu sell
2: inshallah
1: ma sha Allah maaleykum salaam wa rahmatullah allo
3: assalamualeykum
1: maaleykum salaam wa rahmatullah ko baax
3: seigne pap tek
1: wa ñu ngi lay ziar ko kana
3: abdallah du alou Touba
1: Seigne Fallou Diouf
3: ñu lay ziar bu baax baax
1: jërëjëf Diouf
3: day jaajëfa ci émission bi machallah amna solo lol
1: Seigne Fallou Diouf mom Seigne Moustapha Am Seigne Blat
3: Fallou Diouf le Touba Oumar Koura
1: mom Seigne Moustapha Am Seigne Blat
3: Seigne machallah ci lay ziar bu baax
1: Seigne do bay neub bi
3: day jaajëfal bu baax baax baax ci émission bi amna solo lol
1: jërëjëf Diouf jërëjëf
3: fiete nga ci kër gi wax deug yalla
1: ndissane alhamdullilah
3: ci sa taxaway bu baaxa baaxa baax ci dëkk bi rawati na ci walu transport
1: jërëjëf Diouf
3: waay walu tëdiire bu xamna ne duñ ci gëna mëna dimbalé daal moom
1: nga dëgg dé
3: day ci baax lool
1: yeen wa Oumul Khurama am ngeen télé
3: señ bobu di wax na di wër manam hôpital yi sa bo fay dem xana yoon la fay yobbu te yoon yi moom bu baax ya ya nga da malade ke malade ñu yott ko yobbu ba la nga yi ci mom
1: dina war
3: la la xawon nit rek
1: wallahi ndeysan deug la de
3: legi nak mom yoni mom wax deug yalla mom so wote bi dekk bi mom yoni mom wax ci taxawat bu baax baax bala magal gi
1: wallahi ndeysan
3: ah ku tu ngeen yoni nga xamanteni mom da akkel ci juma ji mom sun rool bi mom mo ci raw mom bu tu ngi kebe bi mom
1: waaw bop de mom barka
3: mom mo ci raw mom
1: c'est
3: ci hôpital gennatu bi
1: waw
3: mom ni man mom dama ay tan xana
1: ak trafic bi fi ne man ak trafic bi fi ne nga xamne fofu li fay jaar ci auto mom tarkal
3: kenn xamul num tollu be di jaar ci auto ak piage na fi jaar ci auto kenn xamul num tollu
1: zone bo dem keman la
3: ah mu dal war nañ ci taxa bu baax ñi lay jaajeufal na
1: yow jeuf jeuf jeuf duuf
3: mo suñu fer te ko bu baax nga am la ci barke cheikh abdallah rek sa borom yaaga taxawa
1: jeuf ñu bokk jeuf
3: ma sha Allah ci
1: jërëjëf
3: ngay téwlu nak bu baax
1: baax mais sa walay ndessan jërëjëf diouf
3: waaw ci sëñu ngay téwlu bu baax
1: jërëjëf diouf
3: jëf ci ñaanal suñu yaakaar ci xofu baax ñaan ci
1: lo walay ndessan amin jërëjëf ñu sant ko bu baax gërëm ko sëriñ Fallou Diouf ñu bokk cheikh Moustapha Mbacké cheikh Abdallah bokk itam bureau administration bi nga xamne ño yor lepp lu jëm ci fédération saxant mouridien li xelma cheikhul khadim mu don ci nak jambar jo xamne mom ma sha Allah yalla yalla guddal afaram rek te wiral ko djouf ak lay contane bu baax allo salam alaykum wa ko tedd koku
3: ni jaar
1: jere jeuf fay
3: ñaanal jam
1: jere jeuf koku avoka
3: avoka do rek
1: ah aje bismillah cheikh fall ñu ngi lay nuyu
3: waaw señ pap
1: waaw
3: am nga touba
1: hmm
3: bari ño xamni
1: hmm
3: amna luñuy wax té xamuñu li nekk ci biir
1: ndaysan
3: manam photo yi dañu yor tour wo xamni doonuñu ko té nit ñi dañuy japp ni tour wo ñu yor mom lañ
1: moy won tour
3: taxi
1: taxi
3: ko djegi mo naan taxi Touba taxi Touba Touba amu tax
1: est ce que luñuy def difi taxi tax ñu tudde len taxi
3: wa mi ngi non nak té doonu ñay taxi nit ñi xamul nak ñom dañuy japp ni ay taxi lañ turu jambur ron yo mais doonu ñuko Touba amul taxi auto yi nekk yépp wala bu ñu pour taxi ay calandou lañ
1: deug la
3: so amone auto bu bes tax defal ko pay defal ko lepp taxul nga doon taxi wala bu lo
1: deug la
3: nit ñi xam lolu taxi raison mo koy am raison moy am taxi ñun buñ doon basé wu taxi wa Touba Jurbel lañuy basé DL jaune noir yi ni Jurbel ñoy ay tax dañuy am licence chauffeur yi koy dawal am permis transport am livré borom auto bi am agrément transport lolu moy transport mais livre transport bu ay calando lañ rek daay dañ ci portage rek dako nit ñi xamé nonu Touba amagul taxi lolu la bëggoon mu leer ci bop nit ñi auto yi duñu ay taxi bo ci jëndoon bu bes tax wudal ko kayit mu normal mëna dem Dakar ñëw taxul nga doon tax wala ba lo wala ba lo auto yi ñu dugg di dem Dakar mu jëlé le secteur yobbu la ñëwaat taxul mu nekk transport ay transport
1: deug la
3: transport nit ñi xam lolu bo ci wax dang koy xam baaxa baaxa baaxa baax do sopp ko xam bo xamul nga laacc Touba amul taxi ben taxi ko nanu taxi bu fi ñew rek benen dekk la jowe jere jeuf lool la bëggon leral
1: jere jeuf ñu sant ko baax cheikh Fall avocat bari du contane comme li wolof nan beurep bu ne dafay ñul mo fa di ñak waaw auto di ñuy taxi waay ño fi nekk di def liggéey taxi mo tax ñu leen di woyé taxi waaw comme niko wax rek taxi mom dafa am kayit yu muy am ak aw mero ba tax ñuy wax taxi comme niko loi sénégal terelé salam alaykum
4: wa alaykum salam
1: ko tédé ki turu ak fo ni woyé
4: lay xaaré pap
1: jërëjëf bay kébé
4: a ñoy lay xaaré tek na
1: rek naka mbokki kër gol
4: ñi lay xaaré du gënë
1: jërëjëf
4: ba jam rek kay
1: no ngi sant wër
4: xawna gëjë gëjë antene
1: way wallahi ndaysan
4: a ñoy ñoy lay dégg
1: ndaysan jërëjëf
4: xala fo mobile dé mom melne na sa code bi farafare ne nit ñe ak saret beek yépp ak la ko ci koy dawal ay fas yu mom melne bokku ci wala mbam
1: transport à véhicule ki transport ki véhicule à traction animale
4: ah il faut me loi
1: am tay ndego livret sanitaire bi nga xamne fas da ko wara am wala mbam
4: waaw
1: ngir juroom ben wër yu ñuy saytu ak wërëp
4: waaw
1: ak assurance bu nga xamne bu ko amé tam da koy couvrir mom fas yi amna mi ngi ci dé bokku na ci dé
4: waaw
1: ba xolal fas yi ni mu wara liggéey
4: waaw
1: ak ni mu wara noppaliko
4: waaw
1: ak fiñ ko wara dekkal
4: waaw
1: lepp mi ngi ci arrêté interministériel bi comme ni ñi def sax xam na ngay xey tak aw fas mu yendo daw bu ngor
4: waaw
1: ci arrêté bi dañ koy téré comme ni ngay faral di gis tam ku jël am mbam diko labbu muy daw di xel wala fas lolou même arrêté bi dakoy téré ba ci yar yar yi nga xamné mom nga wara yoral mbam mi wara fassi sax même yar bi dañ ko réglementé du yar bu la neex rek nga yor ko ba ci lab gi nga xamné dañ ko koy séxal lolou lepp arrêté intimité dako réglementé ma ci ñewul rek na rafé xaju
4: bo le ci fam jël sa jur dé takof sa def sa marndis yendo taxo ak mom ci wu nañ
1: yoy yep arrêté dako téré
4: amna fi dem
1: mo fi bari
4: lol sax kay
1: fasu ak ni mbam ni len wara topoto yep arrêté bi dako ba ci xolé prison
4: sa marndis ak fi ga top mom mu yendo ci naaji
1: ba ci ay daan yo xamni ni ay amnay daan
4: ko dem yeyu ko fi ni
1: mané ba ci fasu wala mbam mi sa amna noko yore ba amnu mel dañ koy nungu ci yaw ngir man ko topoto même nit ki sax dañ koy ay daan ba prison sa amna ci prison amna daane prison
4: gis mo ko wel lijeenti dekk bi dom
1: lolou lepp ñu ci arrêté intérim mais autorité jot nañ ko de arrêté intérim sérène
4: yi wala xale amna
1: autorité ñi ngeen mom sous préfet maire yi ñom ñep jot nañ ko depuis 2016
4: li wala xale amna ko mom
1: way boy xol mom da melni talibi mom
4: ciaru bax transport tuba mom même ba ci auto yi mom amaguñ transport amaguñ urbain dañuy démerdé rek di génn di dem ak di démerdé bi lijeenti ci biir dekk bi
1: deug la
4: dem ak di rek amaguñ transport amaguñ urbain
1: wa ma ngok
4: wa lolou mo amaguñ
1: mom buñ amé yiñ wara am lay yu ci bari dañuy dal waye fekk amuñu ñu amul am yi fi nekk rek ñoo fi nekk daw
4: ak tataay ak wër balaay bi nga xamanteni bi dañu gërol ñom ñu bañu gërol digënté mbacké Touba ñoo wër ñoo na gërol ndax am au transfert ni ko bu tege ci yoon kon won ñu wër woon na gërol fekk sétu nañ dëkk bi ak borom dëkk bi
1: ñoo na gërol wallahi ndessaan
4: ba ma ngi lay nuyu
1: jërëjëf
4: ba xamné lepp kenn lu ko wax
1: wallahi ndessaan
4: way bo digënté Fallou Sambo Fallou Sambo benn bi bok ci ki bu tege
1: wa Fallou Sambo
4: exploiter ñu mako lu bari
1: inshallah
4: ñu mako ba no bok nek signeur
1: jërëjëf
4: waaw mo bokk ne signeur fay bu kon rek force rouge bobu auto yi dañuy mara de li signeur lepp
1: jërëjëf ndessaan seigne Fallou Sambo moy secteur zona SPTRS jërëjëf ñu sand baye kébé ciaw fele ci kol keur gol mu melni moy suñu auditeur bu mujju ci suñu émission tay bi nga xamné ñu ci doon waxtane tabaski geek waajtaay week leneen rek li nga xamne sebeuri war nañ ci bayyi xel waye ñu itam ci arrêté mor ngom bu 2012 jëm ci lepp li nga xamne moy transport moto jakarta waye itam arrêté interministériel bu 2016 jëm ci lepp li nga xamne moy transport hippomobile comme niko ñu bari di waxe mais moy véhicule à traction animale amna luñ ci jikk won li nga xamne itam ap dakkan la ab liggey jëmon ci moto traru yi jugé won ci commissaire bi nga xamné itam moy commissaire bu bess bi ñu japp ni itam lool lepp ak li gëntiku dina ci am ndax wax deug yalla ci suñu gis bu gatt suñu xam bu gatt dañ leen wara bayyi ñu wéy li nga xamné moy seen liggey ginaaw bi nga xamé né seen natango ñing ci dëkk bi di amal seen liggey té ñom wax deug yalla ñoo gëna manam mingo sax ak ñu bare bay ño xamne bayyi nañ leen ci dekk bi ñuy def transport bu ko fay tam mbokk yi nga xamne rek ñom la ko seen wax sax ñom transport ñu gëna gurgurlu te xamne nak dekk bi transport bi fi nek mingo wul ak bi fi wara nek dama koy wax diko waxat dekk bi moy deuxième ville économie sa bu ne ma jox leen ay exemple ci commerce bi ci walu bâtiment ci fan yu bare ci di leen wax ne lepp nga soppeku bam dess transport bi nga xamne mo nek ci suñu loxo te transport bi mënul soppi bopam ñun rek ñoko mëna soppi kon ngal la way nañu gëna gor gorlu ci ñama ko señ wax ngir yok suñu pass menal transport bi nga xamne non la ko señ bi bëgg bu ko défé rek dina nek suñu ndariñ adina nek itam suñu ndariñ al-akhir ñu tubal ñepp di balu akam ñepp ba benen talata ci seen benen émission Côte de la Route señ Fallu inshallah
5: IKPFM
6: mu jox sante ban baati ngir moma may lu taxel dajo nak lu taxel dajul
5: li ci kër gi di émission bu len radio IKPFM 103.5 di jaglel talata bu jot 17h30 18h30 juromi waxtu ci ngone yu toftal fanweri simili japp jurom benni waxtu ci ngone yu toftal fanweri simili waxtu lemm oustaz ndongo mbay
7: ñu ñu kep ku deg suñu kaddu di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
5: Andando ak Serigne Muntaka Mbaye.
7: Serigne Muntaka xamna kon dañ lay jox kaddu ngi bismillah.
8: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ansur alayya barakati dona dur wa lisiwa yakufa kullama yadur.
5: Di waxtan ak yeen ci kër gi lepp lu aju ci walu kër gi dekkando bi nekkin wi digënté ñaari way dëjënté ak lepp lu soxol na suñu nekkin mu doon jotay bu am solo ngeen di ci and ak oustaz Ndongo Mbaye ak Serigne Muntaka Mbaye ci 103.5 radio UKBF.
4: Serigne bi dañ xamaat bi am bu baax
7: ndeesan ndeesan
4: bo gawé réy ci
7: mo waaw
4: mom da nga tafé té mo ko xabé rek nopul waye li fek ñong koy natable tourno yar
7: deug la
5: li ci kër gi bu len ko wuté ngeen mën ci and ak ñom ci 33 976 0909
7: kon xamna li ci ki yon moy jigen ñi faawu ñu jema xam mo len war sen digënté sen borom kër su ko défé borom kër yi am yermane ci ñom yermane ji dina tax nek gi nek lo xamantene lu ki la
5: li ci kër gi
2: jamono bi mom haqiqatan mu ci jafé na
7: deug la assalamu alaykum
9: wa alaykum salaam warno matroy kay
7: deug la
9: ci deug ak deugal ak diina jo xamne dara roko
7: señ bi ñu ngi lay ziar bax
5: fi li ci 103.5 radio UKBFM 30 bu jot 17h30 japp 18h30 bu ko kenn wuté
2: di ziar bax
7: da ñi lay deugal ziar
2: waxtan ni set na suñu xol lol
6: takay sel sel rek bek kana wepp far yow na sam xel di dal
10: UKPFM, groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UKPFM, UKAP TV, UKAP Web, UKAP Quotidien. Nous vivons ici tout bandam.
11: Radio UKPFM 103.5. La radio au service des populations.
12: Nous sommes ici à tout bandam.
10: UKPFM 103.5.
12: UKBFM, fille de Touba Ndam, 103.5.
11: UKBFM, la radio au service des populations. UKBFM, la radio citoyenne.
12: UKBFM, nous sommes ici à Touba Ndam.
10: UKBFM, Université Cheikh Ahmed Bamba. UKBFM.
5: Li ci kër gi di émission bu len radio UKBFM 103.5 di jaglel talatu bu jot 17h30 18h30 djuroomi waxtu ci ngone yu toftal fanweri simili japp djuroom benni waxtu ci ngone yu toftal fanweri simili waxtu lemmo oustaz Ndongo Mbaye
7: ni kep ko deg suñu kaddu di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: andando ak soxna ndey awasam
7: kon soxna ndey sambu dang lay jox kaddu
13: nuyu mbollem auditeur ak auditrice yi nga xamne ñu ngi deylu radio bi di IKAP FM
5: di waxtan ak yeen ci kër gi lepp lu aju ci walu kër gi dekkando bi nekkin wi digënté ñaari way dëjënté ak lepp lu soxol na suñu nekkin mu doon jotay bu am solo ngeen di ci and ak oustaz Ndongo Mbaye feggo ak soxna ndey awasam ci 103.5 radio UKAP FM
13: Allo da mon da nek
4: lo lu wi nek
13: ah man na nek
4: man ngeen do wacce do da tok tok da lu manki lo lu wi nek
5: li ci keer gi bu len ko wuté ngeen man ci and ak ñom ci 33 976 0909
7: kon xamna li ci ki yon moy jigen ñi faawu ñu jema xam lan mo len war seen digënté ak seen borom kër su ko defé borom kër yi am yermane ci ñom yermane ji dina tax nek gi nek lo xamantene lu ki la assalamu alaykum
9: wa alaykum salaam
7: señ bi ñu ngi lay ziar bax
5: li ci kër gi fi le ci 103.5 radio UKBFM 30 bu jot 17h30 japp 18h30 bu ko kenn wuté
6: kana wepp far yow na sam xel di dal ma jox sant ban ba ti ngir mom may
7: أعوذ بالله من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم قاضي الأمان الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي لقن لساني وحلولا منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبدا واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أنت الذي علمت لقمان الحكم فليهب بالمصطفى خير شيء ربي قني غدا ربي قني عند الممات السكرات
14: ولي في ضريحتي جد ثبت رب قني ضمة قبر وسؤال فيه وهب لي أمانا من نكل حتى أجاوز الصراط مسرعا مع رسول الله خير الشفعاء mbok yi ñu ngi leen di nuyu fi seen radio ICAB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba nek ci xal wi jëm ndam Dar al Alim al Khabir ñuy and ak yeen talata bu jot ci waxtu yi seen émission bi li ci kër gi ñu ngi nuyu ñepp di ziar ñepp way di jital ci nuyo bi ak ziar bi sahibul fadil Serigne Moustapha Bachir ñu ngi koy nuyu bu baaxa baax te diko ziarah way diko ñaanal ba na li nga xamne nal nako yeb mu agale ko ci barke cheikhul khadim nonu lañ koy ñaanale serigne mamour mbake mom cheikh mohammedou murtada momit li nga xamne sof nako ci le cheikh mohammedou murtada sosam mu ñepp ñun ñepp ñu jël ci lu ko ñortu on deug yalla am nañ ko ci bu baaxa baax waye ñu gën ko ci am diko ñaan rakam momit liggey bi nga xamne yor nako ci liggey cheikh mohammedou murtada bi suñu borom jappale ko ci bu baax mom mom muy seigne salih mbake mom cheikh mohammedou murtada al mudirul am di nuyu suñu buntu ci yoon muy serigne alhaji mbake mom seigne bay mbake jaaxal ngoy nuyu bu baax te diko ziaré di ziaré walé mbolé mo ak seigne balla ciore yeb ñi fété mbarak ñi fété jaaxal ak ñi fété touba ñep ñu leen di nuyu te leen ziar waye di len delo it sen waccu way di nuyu suñu mbokk mi nga xamne mom lañu wotu fi ci plateau bi muy pap sekko de la route seigne fallu ñu ngi koy nuyu bu baaxa baax te diko ñaanal suñu borom defal ko jamm bayyi ko xelam waye wëral ay ciirem wax deug yalla ndariñal askan wi la ndariñal askan wi la émission bi muy yodd émission bu am solo muy ko de la route seigne fallu wax deug yalla mi ngi ci jariñ nit bu baaxa baax mi ngi ci jariñ askan bu baax yalla ñu yalla defal deug ak top di nuyu suñu mbokk mi nga xamne mom lañ fekkol fi ci plateau bi muy Seigne Muntaha ñu koy nuyu bu baax te diko ziaré diko ñaanal jamm di nuyu Seigne Pape Sayer Mbay ñu yoro technique bi mu jallaleel ñu nuyu bi ci mbollem personnel radio bi kon Seigne Muntaha xamna dañ lay jox kaddu nga nuyu rek bismillah
15: bismillah inna saytan rajim wan sur ala ya barakati dona dur walisi waya ku fakul lama ya dur jerejeuf seigne dong non lañuy def rek saf sunu nuyo ci sam nuyo di nuyo pap ser mi ne ci technique bi ak seigne cheikh mar ak ñu ci bir radio bi ñep rek garson yi ñu ngi leen di siaré baax nak ñu cheikh be ak seigne moussa ndjay ñom ñep di ñaanal ñep jam seigne dong
14: jërëjëf Seigne Moundakh ñu ngi lay ziar bu baaxa baax yow tam di la ñaanal jamm defal na jamm defal ko mbolam julit
15: amin
14: di ñaan wax deug yalla radio bi émission yi fi jall yépp ñukoy jall yalla bayyi leen ak seenum xel
15: amin ya
14: rab seenum xel
15: amin
14: auditeur yi koy deglu it suñu borom may leen jot ngeen ko deglo
15: amin amin
14: ba lu ci jariñ ñun ñepp ñu bokk ko suñ borom man nako yalla nako def
15: amin ya rabbal alamin
14: bu melni tay muntaha xamna ne suñu émission tay dañ koy joy rek jëm ko ci jëmele ko ci événement bi nga xamanteni mom lañu juk muy tabaski mu don événement bo xamanteni événement bu reuy la ci sénégalais mom mën na né dimension fiñ ko agalé mom anam ko wéna lol am don tane amna dayo bi amna dayo bi ndax borom xam xam yeb liñ wax moy sunna mu akada la sunna suñu fedd
15: la su fedd la
14: kenn rek mo ci wax ne lu war la mo defena ne suma jumul moy ahmad ibn hanbal waye ñi ci dess ñepp ñom dañ ne ñom sunna la sunna mu akada sunna so xamne dañ ko fedd li mu melni tabaski gogu señ muntaha buy juk da ngay gis danaka jafé jafé yu béré béré béré di am ci biir kër yi di am ci biir kër yi sum ni ni ni actuellement bu kër yépp waye amna kër yo xamné fimné xumbu na xum commencé na xumbu buma ne commencé na xum nak moy borom keur bu goor ba am xelam dalatu fek ñetti xaay manam teggu ko côté muy xarmi ak xoti bi ak xolli
16: ci
14: ñetti xaay mom amna borom keur bu ko tek côté mom amato problème amna gaay sant lok ñi sant sam mom muy lo xamne señ muntaha dañ koy sentu da day ñew waye bu ñewé day jall lo xamne dang koy sentum te day ñew bu ñewé day jall dang ci wara dem sam xel
16: deug la
14: dang ci wara dem sam xel te señ muntaha fimne nit ñu ci bare bare bari la mag ñi daan wax rek mag ñi dañ daan wax naan sa yo yekete mu dis du yalla
16: ci
14: am yalla tegguluko
16: chat
14: yow ya ko tek sa bop wala say mbok tegluko waye yalla disul dara
16: deug la
14: yalla disul dara fi ne buñu xolé tabaski ni ko sharia terele xamna yow budé xarmi dañ na leena am 6 mois am 6 mois buñ taxawé ci xarum 6 mois bu fekké né wax deug yalla man na bay jafé dal xarum juroom ben wèr man na bay jafé waye bu fekké nak yow né xarum 6 mois lañ la wax nga wut ko nga mëna am xarum 6 mois waye dang ko xépp dem bëgg wuti xarum ñaari at wala ñetti at su bobu alu la jafé kit ya ko tek ci bop
16: wala wala soxna ci xébal lako
14: waaw lool lepp amna ci sax fimne ndaysan ci biir kër yi amna ci soxna yu bax yo xamné lo ënd rek
16: bax
14: ndaysan baxna ci ñoom dañ lay encourager sax xamal la ne la wa bi kay baxna nangam nu mëna mel dañ la nan baxna
16: ndaysan
14: muy ay jigen yo xamné wax deug yalla ñoom dañ lay dañ dalal sa xel fexé ba yeen perturbation yek yeen détails lo ci duggu waye ci biir amna ci ño xamné mom manam mëno leena won lu mur seen bëtt
16: ci
14: mëno leena won lu mur seen bëtt motax ndaysan da am ben mag mu am xorom nda daan wax naan yalna yalla yeureum meri ci kaw gi te yeureumaale pay ci taxi nga xamne choono bu meri ci kaw gi daj rek bu ko upp pay ci tax yang ko daj ndax choono mënta wessu boy xey sa keur beut du set bala nga ñëwaat mu guddii
16: ndaysan
14: fimne ni amna ci borom keur yo xamne manam duñu yakamte ñi bi seen keur
16: ci
14: fimne dess na tuuti rek so ñëwé xalé yi laaj la kañ nga ñu dinal xar
16: ndaysan
14: papa kañ nga ñu dinal xar
16: su
14: dafa nogoy lo wala adama sek nek fe momit nan xottu bi kañ lañ koy yobbo tayer bi yonne na fi di laj xalissama legi nak su ko defé yu mel nonu bu fekke du gor go xamantene ku am maîtrise la mën na dem ba yoyu mën nako perturbe ak fi jamono ji tollu ni jamono ji tollu waye lepp rek liñ ci djublu rek ci yété moy gor ñi xamne tabaski day jall té amna ci lol mom du jall
16: waw
14: muy dépense
16: waw
14: dépense mom
16: du jall
14: amul jël rét
16: amul jënal
14: mu jënal motax ndaysan melna mag da nan wax nan 90 tal par mois
16: ci
14: am juroom ñeen fukki tal par wèr nga xamné muy agn rër ndéki manam 3 boko multiplier par 30 90 la lay jox nga xamné lolou du ciahan té sagam tabaski sunna la kuko am masha Allah mën nga ko def ku am lo téréle sa njabot xotil sa njabot xotil sa soxna wala say soxna lolou masha Allah kuko man nga ko def and ci ak fierté ndax l'islam sharia mo lako sante waye kiko mënut mom wacc nako Cheikh Abdul Ahad Mbake nafa'ana Allah barakatuh qissa buñu netti ay jamonom bam toge khalifa te ñi ñew at mu melni tabaski nit ñi ciow yu bari bam dajale nit ñi dalen ne ana ñu ci yor ño xamne lo xamne man na jërem tabaski ñi nako mbacke ñu ngi mëna tok leen ni ana ñi nga xamne yoruñu lu jërem tabaski ñu ne ñu ngi ni mo leen tok leen ni ana ñi nga xamne buñ lebe yaakaar nañ leen dañ fay ni ñu ngi ni mu tok leen ni ana ñi nga xamne yoruñu te yaakaaruñ ne buñ lebe dañ fay ñu ngi ni ñoñu mu leen yeen mom tabaski wacc na leen xam nga xolal xolal xolal mom mom jangale
17: fikam la
14: mu jangale mom so su ko defé liñuy bëgg wax rek moy sagam événement la buy ñëw té dafa laaj ay financement dafa laaj joxe xaaliss té borom kër yi wax dëgg yalla amna lo xamné pour ñu assurer ko rek sax problème la
17: dëgg la
14: ñu assurer ko problème la kon faaw ñu xool ni nga xamantene non lañ ci démé non lañ ci démé néwuñu nit ki nako man ba paré bañ ko def dédit waye kiko mënut kiko mënut seymou ndaxa fi ne lég lég nga gis borom kër bo xamantene day dem dugg ci dem lepp xar mo xamné gis nga buñu dawalé paaka bi ci baaru xar mi ba dérét ji touru bañ fess ko ba kuma ba lak ba andi ci ba tek manam mom dara dootu ko saf ci adil
17: yapp yi dootu ko saf
14: jigen ne ciëpp ci pepp gone waye mom mom dara dootu ko saf mom parce que mi ngi xalat fan lay jaar ba fay xam ñu
17: ndaysan
14: legi nak yoyu goor ñi dañ ci wara baye xal ci wara baye ba pare it di waxtaan ak amna ci jigen ñoo xamantene manam di waxtaan ak ñom dafa am solo
17: deug la
14: amna jigeen ñoo xamne tay bo waxtaan ak ñom dañ la tek ci ay yoon yo xamantene ndax kër gi yeen ñaar yeen ko sekk bu ngeen démé tay ba li ngeen am lepp it ngeen yemalé ko ci tabaski gi jall ngeen wara dund continuer ba paré di am problème su boba yeen ñaar ñep yeen ay am problème motax leg di waxtaan ak ñi nga sekkal kër gi am solo Seydou Ndaka kon xamna dañ lay jox cadeau rek
17: jerejeuf Seydou Ndongo amna solo waaw non nga wax de manam tabaski mum sunna la sunna sun fedd li la tayit ka nga xamé ni ci mom lañ ko jëlé bam koy def jaamu yalla mo taxam diko def waye sun jamono ji legi dafa dem ba danaka poukeru ak yenen de ci dugg comme ni nga ko waxé lo xamne benn bis la te dundu gi nga xamé ne mom ngay dund ak njabot gi ak wa kër gi day doon luy jall te bari nañu ci beuri dañuy tebeuski ba ci ëlëk sa luñ togg ci kër gi sax def leen problème loolu nak jar nay bayyi xel bu baax waye loolu lepp nak liko waral li nga wax rek manam di waxtaan ak soxna yi manam bo gisé problème yu bari di am ñaka communiquer ak sa soxna da koy waral ndax amna ño xamé né bu féké né yéne ngi waxtaan di ngén yël di déggo ci yu bari ndax fu ngén waxtaané solution mën na fégn waye ñu ték la pression nga dem ba dugg ci lo xamé né ni li mënoko bo leggéet ay jafé jafé la leen di indil té jafé jé doon té yow mu go yow ku goor ki la dina egg ci ki soxna si ndax war la jox té yur lum la jox boba jafé jafé way yéna koy bok jaamu yalla nak mom muy tebeuski ki nga xamé né dako man lum ci def rek sun borom fay ko ni nga ko waxé kiko man mom man nako def ba yobali aw nit ndax ñi nga xamé né da nga yéna sess ak ñom nga jënd xaram ñaar fukki jooni jëndal ki nga sessel fukki jooni ak juroom donte mënuko nga defal ko tuyaabu jojje kenn xamul num toll te it lool jar nay bayyi xel ñi nga xamé ne dañoo man seen bor ñi nga xamé ne dañoo lang ak ñoom ñu di leen bayyi xel ndax amna ño xamé ne mënu ñoo yor seen loxo di laaj kenn te tele nañ ko fimne day am ño xamé ne ka nga xamé ne day dem di yalwaani wala mu dem di ñaani amna ño xamne sax
18: ñoña ño leen tané waye ñeemonu ñuko manam di baye ñoña xel da ci am solo tuyaaba ji ci ne kenn xamul dem ton señ dongo
19: jërëjë señ mu ndaxa loolu lu am solo la xam nga ndaysan ben sama ben wolere bu bu baax koy jaar baax fakke mi ngi deg señ mamour kebe dañuy waxtaan mu xamal mu may wax ne ma nit ki bu fekkee ne dañ laa war a tibbal ci bool far ñu tib andil la bool yi mooy da nga war a yekkle
18: ndeysaan
19: nga war a yekkle bu fekkee yow da nga dañ laa war a tibbal ci bool
18: ci bool
19: far ñu andil la bool
18: bool yi
19: nga war a yekkle
18: waaw war nan ne da nga war a yekkle
19: jox ñi nga dëkk
18: ci
19: muy ku baax koo xamante ne xel mu rafet leer macha allah
18: ndeysaan
19: wax jooju ba ma ko waxee rek ba léegi booba laa ko jàpp
18: waaw
19: am solo wax ju am solo nga xam ne lim jubli ci loolu mooy yow bu fekkoon ne dañ laa war a dañ laa waroon a jox lu dunda yow kese léegi nag suñ borom ubbi sa wërsëg ba macha allah kon war ngay xool ñi nga xamante ne yaa leen
18: yaa leen tane
19: te sëñ Moustapha fi mu ne gis nga Touba gi ay nit a ngi fi ñoo xam ne maanaam sonn nañ coono boo xam ne waaye duñu dem ci nit di ko
18: tàllal
19: maam daa am ci nit ñi
18: dëgg la
19: am na ci nit ñi ñoo xam ne la ñuy dund ñoo koy dund
18: dëgg la
19: waaye duñu dem ci nit tàllal
18: di ko tàllal
19: kooku nag boo dëkkeeg moom war nga ko bàyyi xel war nga ko bàyyi xel soo ko mënee jàppale nga jàppale ko te jàppale ko yàlla tax loolu doon loo xamante ne suñ Moustapha lu ma da bàyyi xel
18: dëgg la
19: donte ne am na ci dëkk bi ñoo xam ne moom ñu ngi koy def
18: waaw
19: xam na dëgg yàlla bu tabaski jotee danañ jënd ay xar jox ko yi ñu jox ko sëriñ daara yi yi ñu jox ko ay néew yi doole loolu doon loo xamante ne lu am solo la su ko defee suñ Moustapha bu tabaski googu ñuy waxtaane fi mu ne nii ni ma la ko waxee am na ay boroomi kër yoo xam ne bu ñu wàccee duñu yàkkamtee dem seen kër
18: ndeysaan
19: ndax xëy na lañ bëgg lépp
18: ñoo nañu ko
19: amaguñ ko waaye lépp rek nañ ko bàyyi ci loxol yàlla maa ngi dañ daan wax naan yàlla denc na leneen lu saf cin du aw géej
18: dëgg la
19: maanaam du aw géej rek moo mën a saf cin yàlla denc na leneen lu bokk yeneen fim ne boroom kër bi li ko war rek mooy bu xëyee mu sabablu ji mu sabablu lu ko yàlla wërsëgale mu xam ne lii kat mooy wërsëgam
18: dëgg la
19: buñ ca àggee su ma nee am ab gàttam juróom benn weer mu am ko te sëñ Moustapha li ma waxe léegi rek mooy tabaski jafewul maanaam tabaski mu matam tabaski jafewul léeg-léeg kay ñun ñooy xool foo xam ne xëy na mënuñu fa àgg
18: sëñ Ndongo fi mu ne jamono ji dafa dem ba yóbbu nit ñi foo xamee ne dafa metti waaye bu jëkk sun maam yi bari nañu newoon càll bi ñoo xam ne ñu ci bëri ab sikket lañuy tabaskee am ñoo xamee sax dañuy dem ba duñ am sikket mais dañuy wut bay jigéen sax tabaskee ko ndax boobu foofu la jamono toll woon waaye léegi nag dañoo dem ba yóbbu ko foo xamee ne nii dafa metti te loolu li ci ëpp fi mu ne dem na ba feeñ ci gone yi fi mu ne nit ki nga xamee dafa tabaskee tey aw bay sax fekkee ne am na doom yu dëgër ci ca koñ ba mën naa dem ba indi leen jafe-jafe loolu nag dañ koo dund ba léegi dafa sax mel ni fi mu ne tabaski aw bëy sax léegi gàcce la léegi te jaamu yàlla la dañoo fàtte ne da ngay roy sunna Ibrahima
19: en tout cas yàlla de soxlawul jàpp yi
18: waaw
19: soxlawul dereet gi ragal yàlla
18: ragal yàlla gi xool ñi nga xamee ne ñoo ko doon def ragal yàlla moo taxar ñu di ko def ak ndigalal sunu borom yow nag boo demee ba nga xamee ne ndigalal sunu borom loolee daanaka da nga koy jël teg sa ginnaaw bëgg-bëgg àdduna rek fi mu ne moom nga topp ba def ca loo xamee ne mënoo ko boobaa daanaka dalay indil ay jafe-jafe rek loolu nag war nañoo delluwaat ginnaaw xol ne ñun ñi kat dañu bëgg bu ëllëgë suñu borom faynu way fi ne ki tebes ki sax fi ne daana dooti ci xalaati fay ak yalla kum koy na am yapp bu baax rek ak njabotam bëgg rek jeexna
19: pourtant señ mu ndaxa daaw suma jumut amna kilifa gu mag go xamne bimu démé mo démon di waxale bopam xar waye defena xar mum jënd mu 200,000 mat ko
18: déssam
19: te kilifa gu maga go xamne bu ko neexum jënd xarum 1,000,000
18: déssam
19: waye gis nga xar mu mat 200,000 te mom mo doon waxale bopam
18: ci
19: lol nak exemple bon exemple la
18: deug la
19: su wone fe kilifa yi ñoomit amna ci yo xamantene ñoom dontene man nga jënd xaram 500,000 mais ñi la wër ñi nga xamne say ci suuf sa suuf lañ ne mo xam say talibé lañ mo xam ño xamne dañuy roy ci yow nga def geste bo xamne da leen di won ne yowum kat mënon nga am lu upp li
18: deug la
19: waye jaamu yalla rek motax nga reeli
18: deug la fimne li mëna indi wat société bi indi wat ko ba niou bobu moy ñi nga xamne dañu am alal fimne bu nit ñi xolaatoon seen bop ñi nga xamne dañu am alal wacci wat seen bop ba tolo ñi nga xamne dañu niou doole donte yow man nga jënd xaram 500,000 nga dem jënd xaram 60,000 wonne yow mi ki nga xamé né mom nga langal li jaamu yalla rek la do leneen té ndawal gi lu mu bari lég lég danaka sax day dess lolu nak danaka day dem ba nuru yaq bo mané mom man nga def wayé nak del souralé ñi nga xamé né mënuñu lég lég di nga dem day san ci ñu bax ñoo xamné dañu ñew japp ay xar yu ndaw japp ku ne japp mu jënd ne la yobul koku fimné né mbett gam koy bett ak xol bu sedd ba muy am donte won ñaanul la yalla dina la ci defal lo xamé ni kenn mën la
19: xam yalla mi tax nga koy def kay
18: waaw
19: mo lay
18: mi go waaw lolu nak fimné ni nit ñi dañ ci wara bayyi xel bu baax ñu delu wat fa nga xamé ni fa lañu nekkon nga xamé ni ku ci nekk la nga xamé ni mom nga am tolok mom lolu la suñu borom wërsegalé nga japp ci lolé té xamné li moy sa wërsek té aduna bi saxut lenen day dik lenen ak lenen te fi ni bo jappé li tay muy sa problème bu suba rek benen problème bo xamé ni dina mëna daanu ci kaw lo xamné muy upp li nga def te loolu doon lu mëna ñak lool nak dañ ci war di sorali bu baaxa baax diko bayyi xel
19: deug la señ muntaxa su ko defé ñu ngi nuyu mbolém auditeur yi ñi deug ndaysan wa and defal señ gox señ dan ñu nuyu bu baax sa sonna dañuy bayyi xel
18: ndaysan
19: ñi bayyi xel émission bi
18: ndaysan
19: way di nit suñu midjay pam bay teenu mam cheikh
18: da waaw
19: day bayyi émission bi sa sonne da la koy bayyi xel
18: ndaysan
19: di nuyu suñu yaay kumba fay ñepp ñu ngi leen di nuyu di ñaan rek yalla ñu yalla agale ci besba waye lepit ñaan lepp yalla na jappandi
18: amen
19: lepp yalla na jappandi
18: amen ya rabbal alamin
19: su ko defé goor ñi tegg yalla sonu nañ dal sonu nañ leg leg yalla dajale lak sonu so xamne nak dañ la comprendre
18: deug la
19: dañ la comprendre nga xamne danaka dula sonu ci dara waye nimu amé sonu ci comprendre borom kërëm non la amé soxna so xamné mom mënoko convaincre ci wax mënoko dafalit lo xamanteni ni gis nako
18: deug
19: loolu non la amé ci goor ñi amna goor ño xamné seen soxna lu né da koy dañ koy def mais momit du gis def bobu
18: deug la
19: lool nak mën na mo aduna ñu and ñaar ñi yalla boole suñu yémé rek danaka nek gi day xawa am problème
18: waaw
19: waye faaw ki melni ñom ñaan ñu and ñu mëna ko nak compléter sa morom
18: deugal
19: compléter sa morom lolu il faut ni ñu
18: bayiko xel
19: su ko defé borom kër yi choono yi nga xamantene son nañ ko nga xamné njabot motax ñukoy son yalla na leen suñu borom fay seeni njabot mag
18: ba man leena aw
19: ndax ni ma ko waxe toujours rek fimne borom kër ci bir kërëm nga xamné njabot gu ndaw la yor faawu mu son
18: deug la
19: faawu mu son waye bu xalé yi magge rek choono yu ci béré mu fatte ko li ñi ñaan rek moy képp ku sonu
16: yalla nga jariñu
19: yalla nga jariñu rek mo am rek mo ci am solo aha
16: deugal ak señ ndongo fim ne ni kër mom ñaar ñoko sekk moy borom kër gi ak soxna si bu fekke ne ñu ngi waxtaan di déggo fekke ñu ngi waxtaan di déggo rek jafé jafé man na ba ñam ñaare nak ñak di tok di waxtaan nak sa soxna man nay indi ay problème yu bari ndax du xam sa tolluway du xam du la xamal dara lolit war nañ ci bayyi xel lepp lo nar té moy lu soxna sa wara mëna yek waxtaan ci ak mom bam yek man kat nangam la tollu nangam mën ta ñak fu defé ndax buñ defé nangam dina bax nga xamné yow soxna cheikh diñ ko jox pouvoir bo xamné ah dina gis né ki kat jëmmal na ma ci kër gi jox na ma ci sama cër jox na sama wal lolu dina tax ñaar ñi mané waxtaan ak yow wan la né yow yaay sama soxna buma naré dugg ci dara warna waxtaan ak yow nga wax ma ci lay saxalat ba xamna nan la ci taxawé amna ci soxna yo xamné bo waxé ñom noni man jafé jafé man na ni nga wax nak amna ci sens contraire waye nak duté donté won amna ci communication communiquer mën ta ñak mën ta ñak ñu del wax rek ndax yow la yalla waxlo té yow la sun borom tek ci kanam fa nga xamé né moy fa nga wara jaar sa wërtéf té ko def yalla mën na amit ginnaw dan la jox dila jubantilo donté won dafa dëng yalla mën na def ba ak jubu am señ ndongo
19: jërëjëf señ taxa amna solo amna solo ma sha Allah tabaski niñ ko waxe rek sagam sunna la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dako def mo paré digël ko xétam ñi def ko wax na la légui né ñepp dañ né sunna mu akata la bam dess abu hanifa mom dafa wax ne mom dafa war lolit bu ñu xolé tabaski dañ la ne ci bisu fukel bi ba ci bisu fukel bi ba ñet digënté bobu foko fi amé mo ko waré way dafa melni ñun ku ko rew ci bisu fukel bi rek mom da naka dang koy bayyi ci bisu fukel ba ci bisu fukel ba ñet
16: deug la
19: bo amu ci bisu fukel bi ci bisu fukel ba ak ben wala fu ñaar wala fu ñet boko rew am nga tabaski
16: lolu fimne ñun bari duñ bayyi ba fi meñ señ ndongo moy lima lax ne fimne ak jaamu yalla la waye nit ñi xolatuñ fofu ba xam li kat mom dañ koy def ngir jaamu yalla fimne bo deewon ba ci benen bis ba nga bokk fa def yow man nga japp ne ah man kat fi li ginaaw ñele fe lañ ko defoon dotu safé kon day melni kon fi ne ngissal da ci xaw di dugg
19: ñak deg dina
16: benen
19: bi jé seigne moustapha buñ xolé tabaski buñ dello ci liko waral lolu seigne moustapha war nañ ci waxtaan ndax bo xolé suñu mam ibrahim manam niger la defon niger
16: waw
19: manam niger mo tok ci burqam xelam dem ci yalla mu am at yam am muy at yu bari te yalla wërsegali wuko do
16: deug la
19: mu niser yalla de man at yi ma tollu soma maye dom dina ko ray sante lako niser legi nak ñun ñu xol ñun waxuma la niser waye da ngay wax ak nit sax ba ngeen teunk li ngeen teunk te li nga wax do ko def xolal ismaila nimu denkele wajuro nimu ko deggele denkele
16: nimu ko deggele
19: nga xamne bam ko ne ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara
16: neesa
19: xolal lu dow yaram lam ci deg moy ya abati fa'al ma tu'mar
16: satajidni insha Allah minas sabirin
18: ndeysa fimne manam ndigal motax ñu bari wara war nañu sétat ndigal ak ki la ko digal ak nim la ko digalé
20: té señ muntaha fimne yaay amit bañ ko waxé dana ibrahima defal lula yalla sant
18: defal
20: nga xol fimne dama wax toujours ne fimne ni ñu tollu.

0: moy doon victime bi xale bi moy doon victime bi
1: chatet
0: moy doon victime bi parce que muntaxa fi ne yar ndaysan sama wajur na yalla yok ay reram da daan wax ne goné boko yerul bu magge dula yor du yor bopam
1: le dula yor du yor bopam
0: dula yor du yor bopam te mu ne nit lum bon bon mom bu yor kenn nit warna
1: warna meuna yor bopam
0: kon xamna seigne bab sayer mu ubil ñu téléphone bi 33 976 0909 33 976 0909 ñu jël mbokk mi salamu alaykum
2: alaykum salam
0: waaw koku na seigne bass borom daru
2: waaw sa ndong bass borom daru na
0: bass borom daru ñu ngi lay ziar
2: waay ñu délo ziar wël wër
0: wa ya nga am jamm xaaliss
2: wa ñi nga jaw da xaaliss ñu ngi jaw tuddi re
0: ah jamm ak tuddi xaaliss
2: wa xaaliss mom ñu ngi am tuddi wa ñu am jamm di contane baax baax ci mission bi
0: ndaysan ndaysan
2: yi wax ne mission bi maam ni ngeen ko waxtane dafa rafet trop ndax tabaski comme non ngeen ko waxe rek comme ni nga ne sunna la way sunna sun fedeli la waye fi senegal mom dafa dem ba nit ñi manam jëmi sunna seek yoy sax manam nekkatul obligation obligation bi fi ci senegal mom dañuy dem rawat ñi ci kër yi dañuy dem ba sax manam nit ku ko amul mom nu mëna def ba am ko rek bo nit ko ci kër gi rek dana ko def ngir jublu ci lan ngir jublu ci sagal ba par sagal njabotam ah bu ñëk da nga daan gis kër ñenti borom kër nek wala ñet boko bay ci mak am xar wala ci ndaw am xar wala ñimala ñom ñep dañu jël xar rek andi ci kër gi fétlé ko kilifa gi ñu rendi ñom ñep bokku tabaski ñi nga xamne ñom dañ leen jëli andi leen duggal leen ci bir bokk gi bo xam ay bokk la ñu jëli leen ñu tin leen tuddi ay soxna lañ ci mëna rañé du bari waye kër yi légui mbolam lu ñu jëf rek lu leerut jigen ñi amul
0: da fu mu légui de
2: filu tela filu xiss sax lañ koy wax kenn ko rek nga xëc xam nga légui nak yow lu mel non bu amé ñu ray xaar ñëk di jox ki ab tangam na joxal di jox ki tangam joxal di yow mi ngi téx xani woom xaar sa soxna mu tang bu ko jox té yépp borom kër yi ñi tuddé borom kër nga xamné yaay ya tamit njabot gi ba day doom makkar tak soxna nek ci biir kër gi loolu responsabilité woom ya war waxtaan ak njabot gi té ko solo xol bu dé ñett xaar nga lay bu ñu jox ab tang kenn ku nek sa rek soxna nek ci biir kër gi yëkëti tang jox ko bu dé day jox ñëkke wala nga boole lepp muy am tabaski ndax mam tabaski sa yaaga da bok gëss ci borom xam xam yi kenn wul ci def yoy mom
1: amul waref tabaski amuti waref
2: waaw da am ni jox ñëkke yu yoy non yoy nak lég ci biir kër yi nga xamné kër yi légui kenn ku nek la nga tané sa morom yobale woko ci motax boko mu sax wax mala le baam ñu xam sax daan ko sajjen
0: señ ba su nekay tabaski manam ndawal gi
2: waaw
0: liñuy sopp moy nga seddelé ko ñetti xaj
2: waaw
0: benn bi yow ak sa wa kër
2: waaw
0: benn bi ngir jégué ñaala yi ak say xarit
2: waaw
0: benn xaj bi nga jox ko ñu ñak
2: waaw
0: waaw waye tankam ñëkke ak fal ray ndey ak yoy yep amul ci xaram tabaski
2: yoy nak moko metti ci keur yi nga xamne nit ñi dal manam fi doon ni bu jekk la doon dox ci biir keur yi nga xamne yermane amon na ci biir njabot yi kenn ku ne la nga tané sa morom nga yobale kenn ku la nga mëna sutral sa morom nga sutral ko ci loolu mo dej
0: wa bu
2: res ju metti jek dal ju metti loolu lepp loolu do nga moko waral
0: deug la
2: waaw nit ñi nak dañoo wara jëlat lepp ñu delo wat ci suñu borom xamne ni nga ko waxe non rek nit lepp lu mu yëkëti mu diis ci mom rek na xolaat ta xamne yalla ngeum
0: deug la
2: yow mi nga xamne suñu borom dara sax andi la fi ngir ga jam ko da nga wara am te fulam da fayda ni nga xamne ni amoko nga sant yalla bu baax ta xamne bu deewi nga am ko
0: sa yo xole sax da nga gis ko tane
2: waaw sa yo xole rek da nga gis ko tane wa amna nak ñoo xamne ni mo adna lu meuna ñew rek dañ koy dañuy delo lepp ci yalla dara mu lu leena sonal
0: deug la
2: ay lu te gor gor lu te nek ci li nga wax li la wax
0: deug la lool mo am solo
2: wa nak yalla suñu borom moy sédalé wa man dal non la ko gisse wa dal nañ gëna delo ci wat yermane ken ko ne lepp lo tay sa xorom rek
0: nga jëmul
2: ci wala ñu wara sangante sutura ta tay yenn yu ñaayu mom ñi ñi diko baña defante
0: xam nga ba suñu bu ñëk
2: xam ñoo bokk ay kër
0: bu ñëk fi ne da nga daan gis ñetti borom kër yu bokk kër
2: wa lool daan
0: bu ñëk am
2: li am legi ni mom kër xamatu nan la
0: am ko xamantene moy kilifa ga
2: waaw
0: dañ daan dajale lañ am rek jox ko
2: waaw
0: wala ñu dajal lañ am dem jëndum xar ñew jox ko mom
2: waaw
0: nga xamna ñoom
2: am legi mom waaw
0: legi mom keri da xumbu
2: am ñi mom da naka kenn ku nek bala nga mëna contane rek sa mbokk am lu ko am lu ko war ci sa kanam te
0: mënu ko.

0: Enggak ada orang pada yang bisa kengom sak buka aneh, buka muare sak tau muka tak warna kau tak coba jok kamu.
1: Tekan tu kau.
0: Coba kamu cek pokai dah cukup masih kau kau cik saya blok.
1: Degilah.
0: Saya gaman lu bang.
1: Degilah degilah.
0: Pada kau masih cik blok jual jual foy jual nak.
1: Degilah degilah.
0: Ah baru jere jere.
1: Amna solo masyallah jere jere.
2: Jere jere
3: bahasa bahasa borom daru.
2: Degil ya masyallah.
3: Ya masyallah masyallah. Ini jual blok ni. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Wa rahmatullahi taala wa barakatuh sen dongo ni nal ni wal muntaha
2: baisman ni ci are ba
4: jere jef ni ni na sopera ni dang jitu abu saawu ci ni ni dal jayo ngam ni na ko jek ni ala ni sol bu ko defé ni len di gërem ci waxtan bi amatina solo yalla ko tax den ni waxtan bala ñoy yanu moy nit ak soxnam soxna fi am lu ñoy da ngeen tiaru diso bu ngeen diso yeggal man na bañ am
2: ndaysan
4: ndax aduna day sakko su golo garab bu ne dana ci wéki ay man sa bop lol bay dimbalé ak at yo xam nga xam ci jàng wala faam bu ko defé nak la nga am bi nga yamal sa bop wala sax soxna ci soog na ko sa na ko muy baxam ci dess amot lu ci xar bi ndaysan yoy gatti neeku ci ndax yalla moy joxe tank seen biir mi so dana budi de du yalla akay deug yalla teul gennu matu
1: deere deere deere
4: sunu kilifa da wax de adina da ngay yalla nga artan deugaro yalla doxe na nga mané at fa nga jëm ay bu def lu mu ciatan ma jiko sonu
1: ciatan
4: kon kuy def defalo man kuy wax waxal wax ndax tamas ki tay so wala gna suba ngay daw sa keur wala mbedd yo xamna am leetu xam na ko ci mo jaar
1: fu na nga yow fa gande
4: lol dar re en na jëru ay adna jëru tay def defal lo man bu ko defé ya def lo fek lu ñu fek waye nak ay topalo baaxul suna la suñu fedd dina am su fekke am nga ba def ko dal ko boku ci lay ñett jër lek ci saraxa ji dëng ci bu ëlëk xel yoyu ak bokk ya yoy loolu xamé nako waye ki ci xéy ci sax bu lo ko fay ci xar mi da nga wara jox la ngeen diggé ak xal da ngeen ñaan waye liñ ci xewal yoy yëp ko nonu ba wax yoy amu ci tanku mu tanku mu ñëkke yakala bu bari bi tam xolé ma tok do ngul la bo xamné yakla yu bari yoy jël ko xolima tok do ngula yank ma yebbu mu ñu wéti ko bu ko yé mu kassa wu
1: bay Ousmane sax def na fimne dama bay Ousmane man da wax na yakla ci bës yoy da naka amul solo
4: xolima tok la ngul xolima tok
1: ndax fimne ki ngay yakal woor na la ne mom amna li nga ray ra
4: mom da la yakal ngay xalal ko
1: da la yakal ngay xalal yakal bi am solo moy nga suppi ci dara xewul nga suppi ci tib yakal
4: nga ngi mi lolo xon
1: ñana bo defi
4: amé nako do
1: waaw
4: bo soppé sa kadi
1: waaw
4: ni ñax mëna bay
1: waaw
4: ndal ko mëna ban la ci fep waye ñax ma nga ko am sama ko dama sax ko mëna kadi
1: waaw
4: e ku te deug loolu jangale won
1: waaw
4: soko defé am ci ngeeremal mom mi ngi diglé won ndax mom xetlé ak dimbalé ak wona yoon
1: ndaysan
4: moko taw na ñew ndaysan ñew taame sa doom dang koy yar bam ko wala indi doom ci señ bi mëna ko dé ah bu tax di ko bayam dé bu tax di ko bayam dé soko lañ bayam bu noppé ci mom da la manal bayam manal bopam
1: ndaysan
4: do defé digënté ak mom nak wala nga diko ci ay malay pré du tek kon nak kilifa gi moy goor gi kër bi ko yalla jox dang koy bayé bu ko fé nak yow nga dégg ndigal tax doom kat bu yaro day dimbalé lol
1: ndaysan
4: waye boko tiwul ci yoon da ngay réccu do fekk réccu bi fekk jëf yi kon bu ko defé xam la ngay def jamor gi sam la ñepp sam ngeen kenn ku la nga jité borom ko sam la ci jamor gi soxon sam la ci xalé yi waye buñu ne jinet nak ba martal jang ci bu ko mu dal ligé bo tolo ci wala ligé dañ la ko jang ligé ba am jom ci ba mu jom amul gatté mari dal yalla jël musul waye nak yaram jigen baxu dama mu tayar
1: yarub jigen
4: yeen mo mu tayar amna fuñ ko ci joxe nak jigel mo ñu ndaw ña wala ñi jigen ñi waye bu ñu jigen sax jigen dañu wara jang ndax ku jangul du xam ku xamul do ma def dara
1: deug la
4: ñi day xam do la jëf kon émission bi amna solo
1: ñu
4: jàng bu baax
2: jërëjëf
4: bu baax baax ak la sal
1: jërëjëf
4: ki ni wëjë xamal ñu gënë bu baax
2: jërëjëf
4: bu ligé bi nga xamne xew bi nga xam xewon na fi ni ci taxaw rafet na lool am nañ ci way jërëjëf sallallahu salaam ala rasul
1: jërëjëf baye usman dugg bi amna solo 33 976 0909 ndir mbokk mi salaam aleykum
5: aleykum salaam wa rahmatullah
1: ku baax tour ak fay wote
5: wa ñu ngi dëkk Touba Khayra 2
1: Touba Khayra 2
5: amba yéne ci jamm
2: jamm rek la ngi
5: wax alhamdullilah
1: alhamdullilah
5: comme ni ngi ko waxe légui rek manam bis bu ñu xamé ciosan bi rek du jaar ñu cey son tax sunu borom dafa ñoo wallu ñun yalla dafa ñoo wax manam ñun dañ ñoo naru na leen yalla jël xar ron ñuko ñu jox taw fele
1: ndaysan
5: ñu rendi xam wala ko sa xel dem ci lulu wax deug yalla yakana ne boko ri yow won ko tal
1: ndaysan
5: do tay nak gannaaw yalla digre nako nga def sa kempana katta bude soona ci doom la narona ray bude baaji doom la narona ray bude xale mom la narona ray
1: ndaysan
5: ñam ñet ñep muccu way kon nañ ko def jaamu yalla te bañ ko def manam ngirum ak onal bañ ci duwale soona ya ko ne dañ ko yak
1: deug la
5: ah bañ nan so sama soona ni sama doob ni bobu nak lañ ko yak bobu nu bobu mo suna deenu ko mom di werte won moy manam intérêt personnel mo koy mo koy bëgg
1: deug la ci
5: nañu xaraatat suñu digënté yalla borom subhanahu wa ta'ala yalla dafa ñoo bëgg dañoo téral nañu téral suñu mo
1: ci
5: tomaram bu jiddo setlo rek dañuy jël lemas mu rafet neex tañu ko neex dem te doomi jaamu rendi ay sandi djiji tanga ko ko yalla defal yow lan nga wara waxat
2: defel su dara
5: am na yu bari yo xali yow do to ko def
1: deug
5: la nañ bayyi war xel yalla bayyi war xel suñu bop xamne lu way def te yalla tax suñu borom fay do def ci nit tax na dangay
1: per deug la
5: ngi
1: deglu assalamu alaykum ma sha Allah seigne bobu doon wote fele ci Touba Khayra
2: amna solo lol
1: joxawul aw turam way amna solo ma sha Allah assalamu alaykum
6: wa alaykum salam
1: ku bax turu foy wote
6: gede gilay fall dar salam gapsel
1: ci dugga seigne gilay fall
6: waw
1: dar salam gapsel
6: waw
1: ci gossas
6: waw département gossas
1: bismillah
6: yéppu ko tan ni sa fa ñu blakara
1: ah ndessa ma sha Allah
6: waaw
1: no
6: ngi siyaré
1: ñi ngi delo ziar ba
6: di leen nuy yeen ñepp
2: jërëjëf
6: ñaanal tan ñu taxa yag suñu kanam lool te wéen
2: amin amin
6: ba akale naal señ Touba bi ñaanal señ Mamour Mbacké ak pa fer mbay ak yéré ak bay ñak ci tax
2: amin
6: ak ñi nek radio ba señ ngox on param turu neex wo bay
1: ni mu ndaxa
6: ni mu ndaxa
2: amen
6: naka ni mom lan yakkar na nga Allah xere li ngeen wax
1: jëm
6: ji da naka waxal na ndax ko xiatone ni yontu Yalla Ismail la bañ ko digale lool mo na rendi doom
1: yontu Yalla Ibrahim
6: ñak doom soxna ajara ñak doom gone gi nga xane ki dañ ko naara ndi tam gone ga nonu gennat ni kon manam ko ko rew wonta wefu nan soxna ci gone yi ndax gone gi buñ ko raye du tala ci ci yaaje yu joy lay yendo wala joy yi bir li di deset moy li ni wax ko def lo nga man wax la nga xam bo te den nelaw wax nga ko ci te bir wax danaka wax dañ ko jexal moy manam dem ko mene ba ni imam bi dem yenu am xar yenu xaram fa ñuy jinn ci bo xati ben jinn ndax ci ngay lepp xar mi wara jar ñaar jinn ba la ko lebal fan lebal
1: deug la
6: da cey gallu ak ni manam bo fete xar mi danaka ba la ñu añ sa xel ne di bor ba yow ko ne depp ci bi njabo ci ak on way yow mom danaka
1: yow sa tawski day daan yaqku
6: waaw wala ge bo sene bokam wala nga de kuy nuyo saxal na ci yar fek je bokam
1: wala sa telephone soné nga bañ ko wuy
6: waaw wala sa telephone soné nga bañ ko wuy kon leppi mom deug yalla doyna war ko muñu ko yalla tegg ko kenn
1: dede
6: ci ko am rek mo am la war
1: ndeysan
6: waye ko ko amut
7: waccena
6: ko waruko
1: ndeysan
6: ci defet moy ko xamne ci sa loxo jonne sa ginaaw nga wara ray xarum yeen ci jinni nga dende ko xamne ki man nga ko jende xarum ci jinni ak juroom la ca comme xar bu yaa bu mu ta fe ci
1: nono ndeysan
6: wa amé sa doom yi dekk ndo jo xani bi yel bayam waljuram loxom jottu ginaaw itam ngay xot mi dem legi ko melni matte oka sunu matte bi luuma bi lunen watu way ñoo ci jaay yere yeki ko da gis dafa bari bari sa doom yi dekk ndo ga jenda dafa bi ki sole ke genn solum day day waram ko defé bo jëndale sa doom yi dekk ndo day rafet lool li ci dess manam am nañu wax ay dafa am lo xal lu doy war dama koy gis nga xam ngay dem jënd xaar ci marché ba ñew yew ko ci penc ma bu ne xamul dara ko ne mom lu mu ñew ni baye ma xaram baye ñu xaram di jaay ñu ma ah toxal ci ko gis amna soxna yu dara xek ñoom xeyna di nga deggal ñoom gis na fi nak ñoo xam ni ñu melni saliwu ka ñoom ñoo ay seen soxna de leen gisal dañ dem ba ci marché ba ñu set borom de jënd bu le ngaar ñu ci dée di ci sa ko ci par mi bi la toxal
1: waaw rom bejeul bu la ngaru
6: koko xamul fa postel na xamul fa postpon lepp ngi buñ nañ len ci dawal yermande
1: ndissan
6: ah ta xamni li mom parata do ngala du sunna ñu def yermande way def lu am ndax ni nga wax legi du ngay wax laal taaj wax nga manam yette xol li dafa am ndax da gor yam da ngay jënd xar bi da ngay jënd xotti bi dem ci marché ba
7: xolli bi
6: waaw ci xolli ba da def ko lo xamé manam xar bi nga def ko ci lu mod lu ñetti fan fi ba wër bi wër bi dess dess tukki wër la gi ya def bo ne soxal ci ngab ci wo bëgg la taalé loxo lolu yar na ci
1: ñom la señ bi seen loxo yow diñ ko bang rek
6: han
1: mané sen loxo yoyu duñ ko bank la wax
6: duñ ko bank mom mo ci tuba taaji talal loxo
1: waaw
6: waxna yi sama ngi jéggu way waxna yi na ci def yéru
1: na ay tan
6: ndeysan waaw yalla na yalla may wër
1: ak yéru amin amin te fekk ko ndeysan diri
6: ko xamni ki yalla ni yépp am rek
1: amin jërëjëf jërëjëf señ gi lay fal mu doon woyé fele ci daru salam gapsel
7: ndeysan
1: ci gossas du ko amna solo ñu jël mbokk mi salam alaykum
8: wa alaykum salam seminar
1: ku bax tour ak foy wote
8: ayé nañ ci jam
1: ni sant bax señ bi notu do foy wote
8: chefal touba
1: ci chefal
8: wa
1: chefal ñu lay ziaré
8: yalla yalla nangu ziar ma ngi deglu émission
1: ngay sant lay sant foy wote ci touba
8: ma ngi koy defal ni baaxa baax ay señ bi bo bëggé deg gorni no sikire
1: gorni
8: la gorni sen bok ken ñom lu ci ndar na ñom waaw ken bu ñom parce que ñom ñoy indiqué jigen yow da ngay dem jënd xar tax bo ñëw da nga nan te jabar kay jëndel na la ta xaram tam waaw ngay dem
1: ah na yow tabaski wo yow
8: ah
1: nga xamne yow tabaski wo
8: ah wa me ndax lolou gissoko wala giss nga ko rek li ma la
1: amna kay lolou kay machallah
8: genn wal gep buñu jende xar day wo sen soxna ni ko
1: kay xol
8: xol jendel na la taxaram tabax kon donc kay ñun ñoo toñ ci bop ñun ñoo wara seta suñu bop ñun suñu wal bop ñoo wara seta suñu bop baax baax am jamono mo changé quoi
7: ñom de dem nan ba dañ ko momale sen bop
8: yaakar na boko def ay tiaxan ak innos ko ñu tabax ak innos lañ ko def ba kan bo warona dem demu yaakar na waron nañ ko def neneen ñu du innos ko
1: deug la
8: yap nañ ñu tabax ki innos la ko rek mo sonal du la ne
1: deug la
8: waaw ok dama ñu
1: sonal deug la
8: eh waxtaan yi amna solo nak parce que li bax na di quoi day tax ñi xamu wara yew quoi Senegal lo gisee jafé yu ko ni kenn waaw gis ngeen nit ñi kenn waaw yeen suñu deggu ra
1: deug la
8: wa nit ñeen ñi def ni sax di deggu ra di wote wax seen xalaat ñu bari sax duñ ko def
1: deug la
8: kon li ngeen def ni bo am solo lo
1: ndeysan jërëjëf
8: yaa ma leen yalla fay
1: amen ñu bokk ñi jërëjëf sëñ Cheikh Fall moom mu doon wootee fël ci fii ci Touba. Ñu jël mbokk mi. Salaamaaleykum. Salaamaaleykum.
9: Waaleykum salaam.
1: Ñu ngi sant ba ko baax turé fooy wootee.
9: Cheikh Mbacke Touba Asalem.
1: Sëñ Cheikh Mbacke.
9: Cheikh Mbacke Touba Asalem.
1: Cheikh Mbacke Lo.
9: Waaw.
1: Loo nga sant.
9: Salaamaaleykum may.
1: Cheikh Mbacke Lo.
9: Waaw.
1: Noo na sant mbay. Dinga légui yow lo xam ci tabaski
9: dama gi di mom manam di yoxe ni waye ko ko yox non nan goor bi ne am ko digeen nexa sax do nga am
1: ap sax waw
9: sax do nga am manam yow li nga fas da nga wa tabaski pour ya sax nga bot ko mu ngi mel ni non nga nako sam xala ngay mom xale bi ñewé dina ci xal ma ngoo fa deug ci wax mom amu dal ci mom ci wax ko mom
1: waxi na dal
9: wa waxi na rek wa ñu mo passer mom ngay ma yalla sa gade ko def mom lool lo ngi yalla yapp wa bi nga fass rek lool la yalla defal te yépp manam bëcc la rek bëgal leen la bëgg ñu bëgg da rek la waay la way tam yeur def la lo mu na wax deug yalla wala ki bay yett dal ki xex son te duggu ci lo xey ni am nga ne monoko comme ni nga wax sank rek bo xewi bi te bo ci lu jalle rek wala toski même bo añe ba mu bangol ko xew ko ma de
1: bala nga maam xarami buñ ko ray ba pare do do ci bëgg dara
9: wala mu ko ko lolu lolu ko ba nak soosu do la lay yett mom
1: bu xale yi cëpp cëpp dal aga jigeen ñi xol yow mom
9: yow ya ngay sopp da nga sa
1: ci baro xal ma ngay tourner fune
9: wala wel ba tourner bo no fune gal man di suma koy amé man ya waji yalla mo wolé gek bu so opposition kep nga commencé ci lool nak sen bi def lo mënu jël ko
1: dédé
9: te yalla mom xébu di yemu
1: dédé
9: ba ko même sax la li defal la nga man wax la nga man porte de nalaw waaw ay do nak la dañ nga wax ni rek looy la ko def tay ëndëg na fat ko da nga yo boy tabaské tay so bi di def ga so may lu ko ci ma taw la talal lo
1: wara dem marché
9: bu nak da nak bu boy wër dess na du sey talal lo da gala wal nga xam sen da nga def nak ay na lesan bay do xaw xir rek
1: lesan
9: akay sa tay mbay mom
1: gay
9: do so xadi xati nga dañi
1: yow gay sant lo ngi sant ci dal xamna ne ñom mom
9: yalla lu ci ba rek
1: amin
9: ndax abdi mo lu mi def taxay mom lu ko bëgg def yalla ko jabo rek bëgg le ah yalla mo ko sa sutural di bëgg ko ci
1: lesan
9: ñom ñal di mëna sunu borom ak sutural
1: amin
9: xey mom ñom rek taw ñu daw ah yalla nak amna lu mu digi ci ne xey bi mo ko daw du fañ jabo ah kon nak yalla nu yalla dajé nak lola
1: amin
9: wa ñaan sa borom dem bon ay xewlu ba ba ci parce que tax ci tuba
1: amin
9: ah yalla nu yow sutural ci jabo gi
1: amin
9: wa sutural jabo gi nak mu ngi tamay ci do la sun jabo do jaxle lo xey na bor bo xey da nga dama ko fay
1: ndeesam
9: waye borom ko bo la sa lu mu am nak jabo tam la ko yindi kon yalla nu yow sutural bay
1: amin
9: jërëjëf
1: sëñ Mbacke Lo moom xam naa mooy doon suñu dañul auditeur naa ñu jël kii rek. Salaamaaleykum.
10: Salaamaaleykum.
1: Waa ku baax tur ak fooy wote.
10: Waaw Sall Ndongo Mbaye.
1: Waaw ku baax.
10: Xanaa sa xarit rek Baye Cheikh Sall Mbacke Lo li ma lay
1: wax. Baye Cheikh maa ngi lay ziar.
10: Di la séntu boobaa léegi gisaguma la.
1: Baye Cheikh maa ngi xam naa ne fan yi moom. warna la yenn sa
10: xamna xeyna dal kon ni ko wala lolou la mako weegu
1: lolou kay bu soba yalla mom
10: amagut weegut
1: lolou dal bu soba yalla mom
10: soxna ci de te suma wax ko mo ne ah mom de xamna warna ñew
1: mom kay bu soba yalla mom mom
10: yeene ngi ci buntu bu am solo nak ci buntu fatliko fatlen waaw ndax amna ñuy def sax xeyna nak buñu xamé ni la démé xeyna dañu jégg seen tank sama ñu woyofal
1: dëkk la
10: tax ñun suñu nak boko day fet lu ñu sonal rek suñu bëgg bokku la waye di ñu suñu borom sant mom ku baax ka leral lako muy Seigne Saliou Mbacke yalla na yalla do li leral
2: amen
10: e doom adama juñu ñaari biir nga yor bi nga xamne mom suñu borom mo la ko yoral mom bu soob yalla liko li ci wara dem na la ci dem bokk ëlëk ba nga xamne luñu fa defu xéku joko lolé nak mom la né yalla nak bi li ñu suñu borom yalla nak ñu né nañ ko taw nak taata ñu ko taata ñu ko ndax gëpp lo aduna ko taxaj jog bu gëtt aduna kon nak lool ëlëk li nga xamne boko défé am ciot yoon té gënd nak lool la rek mo mata def nak bi ngeen dugg nak moy lool ndax yow bo sété la nga man nga def ko bo mundu ba mundo nga xamne suñu borom mi amul ku bo xamne né mëno nga baye lolou sax man la jurub yoon da xamna amana nga ko ko xamne ci man na lolé yalla xeyr ko ci mu defal lako ba mu def sax dimbi ca lolé dik ci jox la ngeen bokk yoon yoyep ni ci am it damay gis nak nit ñi leg ñi nak ñi yett lo xamne li man wax deug yalla yeduma lolou ndax ki jënd xalam 60000 han nga ne xeyna manon nako def ñetti xal ba men nak momam menen auto bu fi ya 60 million kay mu diko war di la rom ala lola gëna seen am xal han auto bu fi ya 60 million mu diko war di la rom way wax deug yalla kon bu jëndé xaram 60 million nak bu ko yedd fofu la situation tollu rek yow mi nga xamne mëno nak xabal ne xamal ni mëno rek bu la taa duggulo mëno
11: deug la
10: ñu delu ci war xel yi dal te delu ci jaamu ci ñu sante dal te ak deglu ndigal jefe ko buñ ko defé rek lu bare bare japp na ne gis na way day woy soy da man bari ci dem rek deg na ci matal gas go reso petrol le xawma ñu fi di kapital gañ yi jël yene xaliss naan projet tabaski ak projet mak way lool se xel mu rafet même soko defé waro ko wax ci radio dak ba ñu ubbi tabaski ta carte bi tabaski ak carte bi makal lool ban jariñ la te lool yeb xéti carte la rek bo defé nangam bo defé nangam am nangam lay def ngay né dañ ko tuddé projet tabaski ak projet makal ana tégu magal ak tégu tabaski sa man ko ay projet carte ah waye ci ñeen seet loi bi di wax ci radio na yow ñe doon dal ak yow magal amna ci borom xel yi seet yo xamne dañu japp ne yow nak magal bu le da ngay carte bi tebe ci yi magal ay activité koy baawut jere jëm bay
11: jerejeuf bay cheikh sar mom seigne ndonga xamna dama def sa
2: kaddu jerejeuf seigne ndonga ñu son bi amna solo non lañu def di siaré ñepp nak di siaré ñe ba mu du sa jeng bu baax nak ak wa place bu yépp ñom abdou kan ñom ñepp ak ñom modok malik fall ñom ñepp ñu leen di siaré baax nak seigne ndonga
11: jerejeuf mbokk auditeur yi mbokk auditeur seigne ñu leen di jox di dajé tarata bi di ñu waxtu bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
12: do njabotam gi kat dama jox sante ban baat ngir moma may lu saxel dajo nak lu saxel dajul murid yaangi bolo dilim seeni may te man jiemu malim samay may akal dama rustarah ngir lu reey li ma am te xamna ni man la ji wolit sabul
13: groupe de communication
14: université cheikh ahmad ekapfm 103.5.